0: Ak siguro sa Sambanga del Sur Medical Center wala ko nibalhin sa gawas nibalhin sa gawas kay diha gid siguro siya sa gawas daw mga anak. Kung wala siya sa kung wala siya nibalhin diha gid daw siya siguro sa gawas mga anak anang na attend mani ang pasabot. Katong mga anak kay ano ayaw na lang jud mo diha kay makatagam jud bati kayo mo treat mura magdako kayo gasuko sa nang mga anak. Salamat kay tungod sa ato natagam na ko. Tungod ato natagam na daw sila.
1: Tungod ato natagam na siya.
0: Katong sa wheelchair. Mauna.
1: Wheelchair lang yapunta.
0: Sambanga del Sur Medical Hospital, Sambanga del Sur 10 Center. Nga ubos ana ang pagdumala sa kagamhanang probinsyal ni ang oversee ana aside sa kuan chief doctor magdumala diha sa maong hospital. Ang kuan gid ana ang mangusog ang gobernadora sa unta man may pakialam pod mao nang ingon ana pod ang serbisyo nga barat kayo sa maong hospital na kung kamo aduna mo igong salapi aduna mo sa kenan largo na lang Margos kung adunay ubay-ubay nga kwarta sa private na lang para inyong safetyness ba kaysa ana din ha grabe kayo kuan experience nga dili maayo sa maong hospital. Inana na siya nya magsipanaway asa daw hospital sa Dakbayan sa Pagadian. Primary hospital. Ha? Kana, hinimo na ni Mayor Samico. Wala na may gihatag nga project. Wala may gihatag nga buong nga pundo din sa Dakbayan.
1: Asa ang panaway. Yung hospital? Matapos na lang ang administrasyon. Nahuman na lang ang administrasyon. Ay, wapad ito nahuman. 6 years already ito ang former governor nga kanang laki. Unya, asa man ang hospital? Ninyo? Karon asa na po ng hospital? Dili man na inyo ang kayod ang Sambuanga del Sur Medical Center. Kayod na legasiya accomplishment na sa kanhi na munuan sa Sambuanga del Sur. Maong mangutana may kami mo mangutana ninyo. Ibalik na mo ang pangutana. Asa ang inyong hospital? Kay ba ko ang motubag mo nga nganong maghimo pa mo hospital nga naa naman na hospital. Uy, dili man na siya ingon nga ipundo lang ninyo ang inyohang kwarta diha unsaon ba na kanang bisan pa unsa kadaghan sa hospital mas nindot dodge. Una asa man tong giingon ninyong hospital sa first district, hospital sa second district. Asa man na antod karon? Drawing lang gihapon.
0: Gitrabaho na ba o wa pa?
1: Tapos na lang hapit ang mga termino sa nang inyohang mga kwanda sa probinsya. Piniling official. Wa gyoy ni mong hospital.
0: Poste, why nagbarog?
1: Drawing na gihapon. Sige upload. No, hapit na ang kuan sa first district.
0: Dugag comment. Sambanga del Sur Medical Center. Uy. Na mas nindot pa man ang ospital sa Cebu gayane grabe sa nang tentra oy still ano lain comment murag naka experience yung ko dire kay og wala koy kaila wa jay mo pansin nimo pastil ano
1: super health center gani sa kanang Tiguma mas nindot pa sa Sambuanga del Sur Medical Center na text dire sana mo gyud sana magiday na ka maot nang ospitala dos
0: ako din ako ganahan mo kuan kay sa una kung ian di mo to kung ante igagaw. Di man to sa'yo magpa-admit, patambal, okay pa to. Di na kato kong ante, di po to mga anak, okay pa man to sa una, servisyo. Karon kay muraguan ka ng, imbis wakay sakit, maadto, maduga, ikaw na po i-confine balik, kay matakdan ka sa mga nagkariyang sakit, ilaliman ka ng ingon nga, duha mo, duha ka pasyente sa usa ka kama?
1: Sa usa ka bed, duha ka pasyente, na unsa nga, one single bed, raman na. Hinag, ang watcher gani mo, kanang higda maglisod manggani ka single bed man agisod pod og na ay kanang bed sa ospital nga double single ra magin na siya kasagaran di ba sa mga ospitals nga akong nasudlan dod so walay double oy single ra gina siya
0: dili mo na maadi mo na kapasar sa kuan violation mo na sa DOH kay one bed one patients
1: yes, sa kapasinte yes ang watcher gani ana ra mag kuan maghigda sa bangko di ba So, bisan asa nga ospital sa Cebu na usa ra jud ang kuan single ra sa usa ka pasyente ra gina siya.
0: Laing comment. Hala, maora day gyapon so zero lagi punta, zero billing lagi punta pero magantos pud lagi diha na naa pa bed na mag-share mo tulo ka buok haskang paita.
1: Kanihan na gyud bakal natulo. Time sa wa na ning sinyas mas ile. Dudes, wa na tay panahon dudes.
0: Yes.
1: Next time around.
0: Wa na tay igong oras sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan. Ang tuod sunod higayon na usab ato gihapon ning bat-bato ning mga nagkadayang isyu sa probinsya nga wala gyud nang kadimao in taon. O, ganyan higalas kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
1: Yes, sa ngalan sa atong amahan sa syudad, sa pagadian, Mayor Samico, sa pagadian City 15 Council na adiha ang mga City Councilors, City Councilor G. Guerrariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio, kini si Redrio Moingon, God will make a way. Because God is good all the time, whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Ascenso pagadian! Ascenso Sambonga del Sur!
2: Ascenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radio Magbating.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Ni gawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
7: Ah,
8: asin.
7: Okay.
6: Uh-huh.
7: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
6: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. May alibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Radio Magbating.
11: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
12: Armando Castillo ng Danday.
13: Ayan
12: ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag. Ding.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
4: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktora o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbating.

0: FM, Dix BC Radyo Bagting, Radyo Natin FM sa Pagadian, Energy FM, DXRM FM sa Margos sa Tubig, o ingon man DXIDF sa Radyo Kidlat Pagadian ipipage, Media Link Pagadian ipipage, Sambusor News Channel ipipage, J Channel, ingon man sa RCA ipipage. So, ubay-ubay ng mga social media account, no? Labi na nga, di ta karon mabati sa FM, kay doon ay bikil ang palpalan. So, pasalamat po ta sa itong mga kugihan ng mga Board of Directors. Pinanguluhan ni Engineer Edmundo Dundali Jr., taga Dumalinaw, ang Vice President si Francisco Gumban, taga Dumingag, ang Secretary si Director Nimpa Sakala, taga Tabina, ang Treasurer si Director Anisita Kimno, taga Tambulig, ang Auditor si Director Rogelio Rogi Luquias sa San Miguel, o ingon man si Director Armando Damas sa Suminot. So muna siya partner, no, unya ang atong hotline number, sigihan jud naton igbalik-balik kay importante kayo ni ipunbok ninyo gani naghatag man tag premyo sa makasave ni ini. Ipunbok ninyo tulo ka number, then i-screenshot, i-grouping, i-share ninyo, pero exempted haway labot ang mga empleyado sa Suriko o mga kining sa pamilya. So hotline number 1 0999-884-0609. Hotline number to 0917-721-2635. Hotline number 3, 0932-876-4031. So at least nga mo na yung number niya o sa telepono po sa Crosstel ko, pwede po ninyo i-dial ang 1621.
1: So karon atong paminawon kadtong unsa to
0: mga mensahe partner sa gihitabo nga public consultation bitaw sa 5 megawatt solar power plant nga dito pagatukuron sa barangay Tuburan Mahayag sa Buanga del Sur. So unahon nato paminaw si JM Jose Raul Sanil.
2: Naay planta nga itukod dinhi sa barangay Tuburan diha sa Luna sa Zamsu Right One, mauni ang giingon nato sa atong mga member consumer owners, mubarato ang bayranan nato sa kuryente. Mauni ang kayuhan sa Tuburan, trabaho sa mga lokal sa panahon sa pagtukod, o ang ipanghahayag kay parte man sa atong programa dinhitod mga taga-Tuburan. Bagong kahibalo sa pagbansay sa mga residente, new skills and training for residents. Kanin Tuburan, supposedly, mauni driver sa ekonomiya, sa Mahayag, supposedly, nga naman, naata dinhi ang Tubod, tourist attraction area, unta kani. That's why, kung tourist attraction ng area, ha, sakto kaunta sa pasilidad, sakto kuryente, sakto dalan, maayong internet connection kay maunig ipangita sa mga turista o mga katawhan. Makatabang ang Zamsu Right One, mga kaigsunan ko. Nga naman, dalang planta diya, dili ko pwede mag-exist na diya kung walay saktong communication system. Musulat ko, pabutangan nato ni Excel site din ni sa Tuburan. Nagbilin ako ng i-promise. Ang i-promise ako na I will do my best na naaatay self-site din eh para, of course, critical na sa ito ang planta o para na po sa katawan. Usa sa beneficio ninyo din eh. Mag-istorya namin ni Kapitan. Daghan kong soldado ng ugma, nanay. Yung Kapitan, sir, nanay, poste diya sa tungas dalan daw sa unahan. Ugma, ayoko na na, ibali na na. Okay? Kaya hindi ko gusto makadisgrasya ka diya. Ikaduha, naanay mga linya kay disorder na ni commitment na mo ni din sa Barangay Tuburan. Naanay mga linya na nakaplano. Magtukod na tag mga linya din eh. Tanaw na ito ni Tuburan kung asa din eh katong mga lugar na wala pa'y mga kuryente kay atong kuryentehin. Ugma, mga kaigsunan ko, karong si Manaha, na I expect mo brownout din eh. Kay akong palimpiwan ang gikan dito sa Mahayag, ngadto diretso hangto dito sa diwan. Kinahanglan na inyong palimpiwan kay kamura di ako'y mag-suffer. Ang problema nato din sa suburan, tungod kay walay signal, walay makareport na walay kuryente di rin mga kaigsunan ko. So daghan kay tag-benepisyo, daghan kay tag-mayhatag din sa barangay Tuburan. Programang CSR para sa barangay. Mahimo naman niya nato ni paborito ng Tuburan kay tanan mga programa niya nato mabuusan ni barangay Tuburan labi na komunidad nato din ni mga kaigsunan. Kung kinahalan ninyo medical dental mission, mag-ingon mo sa Zamsureco 1. Kay parte manisamo ang programa. Okay? Apil ni sa electrification program nato. Mas kasaligan na kuryente sa lugar. Sag-ingon ako ninyo, ganina, mawad-anag kuryente ang Mulabe, mawad-anag kuryente ang Tibuok, Pagadian. Kamo din maamoy kuryente kay naara ang planta sa kuryente. Kaming tuburan musikat. Because this will be the first solar power plant sa Tibuok, Zamboanga Peninsula. Sa Tibuok, Region 9, maunin pinakauna.
0: Okay, so nabati nato no, sa Tibuok, Region 9, inig magsugda na gid ni kani mo pinakauna. So at least nga napasabot ni GM unsay advantage ug disadvantage gani wa na lang ipabati partner katong balaod ani mga renewable energy nga mo gidasig karon sa gobyerno kay dili man ni makadaot sa kinaiyahan
1: magkuha man ni og kuryente sa adlaw.
0: Oh, nya di pud makadaot sa panglawas sa katawhan.
1: Oh.
0: So ang mga mipadayag usab sa ilang pagsuporta gawas sa gihimo nga public hearing pagkahuman naka-interview man ta at unahon pagpabati si Kapitan Renante Saldo sa Kapitan Tuburan iyang pagpasabot. Itong hinabi ang kapitan no sa barangay sa Tuburan sa Lungsod sa Mahayag. May kalabutan ganyan sa gihimo nga public consultation 5 gigawatts nga solar power plant. Akap nakita ni mus mga katawhan ba nga human sa explanation ni GM ng mga pangutana
3: ang ginawa at nag-inawa sa nakita na ko sa mga tao nga at ako po nilang pasalamat sa nabot ni Brito Adere kay usara mo mo sa ang bayad sa kurente nahimo po din siyang sintro huwag na namin mabran out ko no nagagay salamat ko na rin programa atin sa kapang barangay
0: sa nagkabi mo ang mga katawan okay sila ang barangay mo ay pwede mo pasabag resolusyon ng barangay supporting sa 50 watts
3: kaming taga

0: si Pastor Pod, si Placido Candia, may pasabot po. So, ato unahon ang sa part sa MCO.
1: Sinabi, no, si Mr. Patilag, nakita na ito nga, supporter kayo niya siya sa mga programo sa Trico. Sa may reaksyon niyo sa mga public consultation ka ng 5 megawatts nga solar?
2: Para na ko, mayo giyot siya kayo. Kay... Dako giyot siya katabang, labi na ito mga katawahan ng wifi connection. Mauni ang higayon nga maabot sila sa kahayag. Ang kahayag sa mahayag maabot sa atong mga silingang mga naa sa barangay.
1: Para nimo suportado ka.
2: Suportado gyud 100%. Guwapo nga proyekto. Gawas nga makahatag sa kayuhan. Kayuhan primero sa pag-construction period, makahatag siya og mga temporary panalapi katarbahoan sa mga taga-tuburan kay ana mag-isweldo o ginagmay ng mga mutrabaho apil diha. So, dako, siyag katabang. Okay. Mauna nga, ako po, sa ngalan nga taga-tuburan, salamat ko sa Samsuriko sa ilang pag-tanaw ni sa tuburan nga na ay dakong kayuhan
3: na
2: ipabot para sa kayuhan sa katawan.
4: Mauka to si MCO Chairman Eleuterio Panilag nga kanhi po na siya nga MSEC Chairman o Multi-Sectoral Electrification Advisory Council. Nga karon nagpadayon siya sa serbisyo as MCO Chairman diha sa Mahayag.
0: Dugay-dugay na gina sa serbisyo partner. O, dugay-dugay na. Na. So, napoy reaksyon ang pastor sa UCCP, si Pastor Placido Candia.
1: Itong mahinabi ang religious sector representative sa kapastong sa UCCP. Sino sa may mong reaksyon sa GIMO public consultation kaning may kalabutan sa 5 megawatts na solar?
5: Una, ako na mong kalipay kay agtuburan mo na napili nga dili ang mega solar no sa tibuok region. So salamat kayo nya dako kay ni katabang kay renewable energy man imo manigi ko adyo sa atong gobyerno nga ang atong mother earth nga kinahanglan ma-preserve nato. Dako kay ni dayon dako katabang sa residensya sa tuburan kay naay mga proyekto ang tuburan jud mo ikuhaan og mga laborer sa og maka maus-us pa gyud ang among kuryente tungod kay na diri kaming tuburan Mahayag moy host sa mega solar.
1: So sa religious sector kay nagrepresenta ka sa religious sector. Sa tanaw nimo duna bay advantage ni sa religious sector?
5: Duna jud advantage kay usahay nami mga programa sa religious dayon mukalit nagkapalong. Pero kari wala ko ni palong-palong ni kay solar na niya barato. Pero gipasalig ni GM Sanyel nga unahon yun niya ang barangay tuburan pagbuhat og mga na poste connection para dali mi maka connect niya wala bay bayad no oi bayad ang pag connection. So dako kay ni katabang ya sa religious sector kay at least ni nakita namo nga concern po niya sila sa Mother Earth kinaiyahan nga mo man gi sa mga reliyon nga at least nagalit tayo replanting matag reliyo. Kampingan ang kinayahan ka na. So, salamat kayo kay natukod din sa Mahayag, tuburan Mahayag, na natukod ang megawatts nga solar.
4: So, kanang gibutangan karon og solar power plant, mauna ang mini forest sa Santurico uno sa una. So, gipangputulan na siya o gihimo na siya nga solar power plant.
0: Kuan mga good partner,
4: kinaunhan.
0: Kuan na ito, gumikan sa, kuan na bitaw, kagulang na kayo sa kahoy, nangatumba ng uban, unya, nakita po nga, delikado ba, basin o simbako, o na ay maigo dito mga kahayupan, bisan pa man, o dako ng area, gikural na siya, pero wa man tamasayon, na ay masalaag dito nga hayop, unya, o di ba, na ay tao dito nga, makaagi niya, matumba.
4: 5 megawatt yun siya, no? So, mas dako pa ni kaysa kanang sa diha sa Cagayan de Oro naman sila solar power plant po, pero 1 megawatt na sila. Yung kinatua, 5 megawatt niya.
0: Ang limpyo daw niyang 5 megawatts partner kay matod pa ni GM, nagini sa 7.7.
4: Oh, dako
0: pero pag limpyo ani, orang bitaw ganang binagawa.

0: kinabulan nga humay maes ug unsa na uban nga nay risiko. Kay usahay man gud pareha karon panahon na nagsigig ulan. So ang mga solar light na to sa atong panimalay dili kayo mo charge, sinay kayo. So mao ni siya nga ang limpyo ani 5 megawatts unya. Ato nakita ba nga ang giingon ni GM nga namang goy uban diha nga mga purok pabitaw nga wala pa ma-install og installation. So makatabang ni kay makita magud nato dito sa Iligan dito man ta.
1: Oh.
0: O nakasuroy man ta dito sa ilang barangay. Hayahay ilang barangay dito kay street lights wala sila magbayad. Kay tuaman man dito ang hydro.
1: So host community man ang Salug Valley area. So di kini sila mawadag kurente. For example, mag brown out ang NDCP, padayon ilang serbisyo kay host community man sila diha sa Mahayag, Mulabi, Apil Francia. So nindot kaayo ning
0: advantage
1: solar power. Oh, money siya.
0: Unya dili pa gyud makadaot sa kinaiyahan kaning sa magsisigutag panglawas. O di wala may mubugang nga aso. Di man pareha sa diesel nga inigtubil ni mog krudo inigandar na gyud ni aso. So bisan pa unsaon pagsala ang kaning mga aso nga dili kayo kuan ana gyud gihapoy mga ginagmay nga epekto kani wala gyud.
1: So makatabang yun sa kinaiyahan kay renewable source of power man siya kay gikan man siya sa adlaw ya barato pag ining solar no. Kaya doon ito giplano sa unang di mataling, wala pa man na dayon. So nauna ginindiha sa Tuburan Mahayag. Gamon yung isaan ni GM atol sa katong ara sa Miyagin Tuig. So na-realize na yun mga igala.
0: Ito pa hinumduman po ng atong mga kuan partner, mga MCO, mga tambong mo sa ipahigayon ng magma kay magsugod na magod. Kaning primero nga magma
1: madayon yon Agosto 5 yon.
0: Agosto 5 man eh. So dili kay problema kay duol ra man ang mga anang mga binyo niya Subsuriko Ono unya sa Pizza 5 kaning satellite binyo na may Tiguma Barangay Hall unya napoy kaning
1: Balangasan, sa Covered Court
0: Buena Vista. So pagka
1: ang main binyo dire sa Heroes Hall.
0: Pero dili man balaka kay ato na mga interview si GM man eh matud pa ni GM na agihapon tong mga raffles
1: nang
0: pero ayaw pon mug anha og hapit na mahuman kay di na mo tagaan og raffle coupon kay masuko na pon nang sayo kaayo nga mga MCO nga mitambong.
1: So kuan pod kanisa pagkapit sa 11 sa Agosto sa Zone 5 na pong Zone 6. So, hulata lang itong call letter kaya magiyahan mo asa mo nga satellite venue mo appeal. Pagkapit sa 27,
0: Alas-otso sa buntag, partner.
1: O, dihan na po sa Tigbao.
0: Tigbao.
1: O pagkahapon sa Dumalinaw. O sa, kuha na siya, gymnasium. Kanya kan sa Dumalinaw, sa gymnasium.
0: Na satellite venue siya sa Ribucon nga covered court.
1: Basta yung tingala mo nga nga nung 27 pa man kay kanang pizza 17 hantod 22 magpaigayon man og week long anniversary celebration ang Samsuricono kay 54 years naman ang Samsuricono naman tay mga corporate social responsibility paminaw na mo diri sa Radyo Kidlat ug ubang mga radio stations kay pebalo na mo ng mga corporate social responsibility alang sa katawhan atong mga MCO. Mao na serbisyo sa Samsuricono, dili lang kurente na may medical, dental, outreach, community pantry ug uban pa. So hulat lang mo ana kay mao nang pizza 27 na ang sunod nato nga magma diha sa Tigbao ug Dumalinaw. Pagka pizza 2 sa September, mao na po nang San Pablo,
0: sa Buntag.
1: O San Pablo. O pagka pizza 20 pizza 4 ang
0: Alasunso sa Buntag
1: yapon, Gipos Municipal Gym. Pagka pizza 8
0: alas 8 sa buntag sa Tukuran.
1: Tukuran sa buntag pagka hapon diha sa Labangan. Niya ang naay binyo diha, ang binyo diha sa Labangan ang Lantian Covered Court
0: niya
1: ang satellite binyo ang
0: Campo Islam.
1: Islam. Pizza J sa September
0: alas 8 sa buntag.
1: Aurora ra. Pero naay binyo gihapon diha sa Area 1 Office sa Suites Ramon Magsaysay. Sa Ramon Magsaysay na.
0: Sa Barangay Muntila.
1: O, Muntila na. Sa Pizza 14 na no?
0: Pizza 14 na. So, sa Pizza 14, alauna sa hapon sa RM. So, muna to sa RM, gymnasium o satellite binyo, dito na sa Switch.
1: Usaray schedule na no, Pizza 14. Pag Pizza 16, sa Midsalip na po sa Buntag o sa Suminot. Pizza 18, sa Dumingag o sa pagkahapon
0: sa Mahayag.
1: Pizza 22 sa Don Victoriano, Misok. Okay. Oh. Adapted municipality man.
0: Josepina Napod.
1: Josepina Napod.
0: Pizza September 24.
1: Sa Sambulig, sa Buntag, pagkahapon niya sa Mulabi. Pizza 28. September
0: alas na. Alas 8 sa Buntag.
1: Sa Lapuyan. Oh. Pagkahapon, sa San Pablo. Dayon, pagka-pizza 30,
0: San Miguel pa, San Miguel.
1: San Miguel pa na, no?
0: Pagka-pizza 30, alas 8 sa Buntag.
1: Vincenzo Sagon.
0: Vincenzo Sagon.
1: Yung pagkahapon, sa Margo sa Tubig. Pizza 2, sa Oktobre, ang alas kabina sa Buntag. Sa Buntag. Pagkahapon,
0: alauna, Pitugo.
1: Sa Pitugo. Pagka-pizza size, may katapusan
0: Oktobre sa Kijon, no?
1: Ang Di Bataling sa Buntag, katapusan yung Dinas.
0: No? Sa Dinas. So, hinaog niya, matambong mo, linginin niya ang kalendar kay matagkaroon ogun niya, naman tayo programa sa 103.1 FM, Radyo Kidlat, kada adlaw niya nga basahon. Lunes ni taman sa adlaw nga Sabado, niya karon ang nakanindot ani kay nakahook up ang atong pipila ka mga radio stations, katong atong gibasa ganina.
1: So, na-postpone man siya, doon taning sugdan atong Abril 8. Pahingon sa Mayo 21. So, gibalik ni karon sa National Electrification Administration, kaya ingon man ang niya nga, naanad naman ning Samsuri Kuno nga magpahigayon og magma, bringing the co-op closer to the people, bisitahon yun sa management, pinagi ni GMCO si Rob Sanyel, o tanang mga department heads nga mubisita sa 24 kalungsod o syudad sa Pagadian. Yan naman ay open forum partner, so dito na pwede sila makapadayan.
0: Na, pero atong balikon ha, inigmangutan na ganyan mo, ay nagliko-liko. Kanang ritso na ba, ay nagpakapininga, nga naman lagi nga gwapo man as libi kabat sa ay nana. O, diso na pangutana.
1: Napoy rapo.
0: Ay, nag-iapil na ng birthday diha kay kanan diso na pangutana. GM, unsa mahinungdan aning mapalong kurinte, mutaas ba rin nun? O, ana diso.
1: Napoy rapo draw. Oh. Katong rapo draw ha, basin og pag kumanda yung rehistro, muuli na mo.
0: Ana.
1: Hindi na bagay na madawat ninyo kay wala may gitawag og prices in absentia.
0: O wala tawagon mo, pagtawag sa inyong premyo o inyong ngalan mabunutan, wala mo, wala na yun na.
1: Hindi po na pwede ibilin. Kaya kanao ba ibilin?
0: Manguli na po doon ang mga tao.
1: Mga tagalungsod, hibalo mo na, ikaw ba na, kanang gitawag niya. Although number na siya, pero mayroon magina nga, imo ba ng number?
0: Tinanglan yun ang tagiya mo yung mo-claim. Kaya masilingan yun, kaya ilara ba? So, mga, ay po mo kalimot ha nga karong Hulyo 16, mapalong nga sugan na gitab nun. Alas 9 sa Buntag, taman sa alas 5 sa hapon.
1: Pizza 16? Adlaw na nga.
0: Sulusimana
1: pa.
0: Hoybit. O niya, ang apektado ap ani partner, kanyang gitawag o Dubao, Dumalinaw o
1: Tigbao.
0: Tigbao nga feeder station.
1: Dubao feeder.
0: Ang Y Corinte, ang barangay Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubak, Gubang, Lower Sibatang, Diburok, La Suerte, Dampalan, Lourdes, Lison Valley, Dinis Pagadian, ha? O niya, maapil ra ba ang kining barangay Nanganangan sa Tigbao o barangay Kugunan o Nuburan sa Labangan? Ang katarungan ani na igabok na poste, ilisdan. O niya, kanang mga sangas kahoy nga paspas kay Mulipang, hapit na maabot sa linya sa sugan ng kitab noon.
1: Napoy i-relocate kay napiktuhan sa roadway dining.
0: O niya, ikaduha nga palong partner, pagkapit sa 23 na pod.
1: Pit sa 23.
0: Ikaduha na palong ni Hulyo 16 o Hulyo 23. Alas 9 sa Buntag, tapos sa 5. Maurag yan po na yung mga iriya ha.
1: Tigbao o Dumalinaw feeder na siya. O niya,
0: doon na po ipahibalo ang NGCP partner. Kani NGCP na yun eh ha. Aurora to Magangon 69 Kibilen. Amuli ko ra partner. Oh. Labot pagadian ni. Karong July 18.
1: Hulyo 18 no.
0: Alas 6 sa Buntag, taman sa alas 6 gabi eh. Tagtaasa. So, dili kayo problema kaya mapiktuhan kat nila mga substation sa Switch o sa Kulo.
1: Sa Lugali area rin
0: eh. O sa San Jose. Kulo, so, muli ko sila padlong dito sa kaning dipulog.
1: Dipulog. Why nabot ang Pagadian? Kay kaning linya man gikan sa Tukuran, paingon man San Miguel, kung palungon ang NGCP nga 69 KV line. Muna siya.
0: So, andam-andam na mo. Kamudya, nga taga sa Lugbali. Pag-charge na mo sa mga cellphone, padugay-dugay pa ni. Sunod si Mana pa ni. Balik-balik ko na ito. Ihapon ni Basa partner. Unya, katuwa, kabayad ha? Bayad na mo. Kay ang Samsuri ko uno, Abri Antiler karong adlaw, Sabado, ug mang adlaw pod abri gihapon Domingo, pero alas 8 surata mas alas 5 sa hapon. Ay na mo ganing alas 6 ka pareha gabi eh. Na inaabot rin sir, mubayad me. Na alas 6 naman, wala na ang tiler, muli na na.
1: So, pwede ipabot na ito pasubo, ikan sa Samsuri ko uno. Nga to sa primero guna gidna nga general manager sa Moresco 1, Misamis Oriental 1, Rural Electric Cooperative Incorporated. Siya po ang primero po nga Amreco President, si Melvin Ibalye. May taliwa na din sila yung kinabuhi. So, pabot na ito ang pasubo.
0: Pasubo, gikan sa Samsuriko o sa tanan ng mga MCO.
1: Sa Pinrica po, kay, ang President karon si GMCEO, si Raul Sanin. O niya, former po na siya nga One Care Party List Representative. former po na siya nga Amreco President.
0: Umbati partner. Wala na. So, at least nga, kanyang programa Samsuriko ha, di yun mo kaingon nga kulang sa information dissemination. Gani ang atong mga registrations, naka-hook up ta sa adlaw nga Sabado. Hinaot mo dun ta, nga kanang inyo ha, mga angkor din ha. Kung naay mga problema, timan ni po ng hotline ang ber. Nga sige tag balik-balik, kung basa kay basin ba, o kanang itong muratag bato, nga nagkuhatag bato, nga gidok-dok sa tuulo, kay nag-program ta sa inyong registration. So niya, pag naay problema, mapalong ang suganda gitawag.
1: Mangutanang hihapon.
0: Mangutanang hihapon. Kag-usagan ito yung hotline number sa Suriko, ano?
1: Muna gitawag partner o tan GE.
0: Oo. Tanga ba? Tanga. Tanaw na to, ang information dissemination sa Samsuriko o no, gikan sa adlaw ng Lawnes, taman sa adlaw ng Sabado. Pero, og naminaw ka sa 103.1 FM, gikan dyan na sa Lunes, taman po na sa adlaw ng Lunes. Kada oras sa istorya o sa hotline number sa Samsuriko o no, ayaw mag-save, gusto lang ka number.
1: Kani magma na to, kada adlaw po ni Hiya.
0: Kada adlaw po ni Basahon.
1: Sana ni Kasimana.
0: Siya
1: rin di gihapon mo ma-appeal.
0: Appeal mo smagma kay importante biya gid ni. Kay
1: naarabay kuan. Early bird. Katun sayo.
0: Sayo ka mo tambong.
1: Napulo ka kada binyo. Na premyo.
0: Bisa kasa ka nga binyo. Bisa kasa ka ato ka satellite binyo. Ayaw ka bala ka. Kaya naglista niya empleyado sa Suriko o no. Tambong mo kay. Ang sayong maabot, tagaan o pahalipay. Unya, gawas ni Ana, doon na po'y raffles. Ayaw po mo o gana o dugay kayo kay once nga magsugod na ang magma, undango na napagpaghatag sa raffles kay milikramo na mga MCO. Ngano pa kunong maghatag pa mag-raffles nga nagsugod naman, hapit naman na human. O, muna nga, ayaw gid mo kasuko sa mga empleyado sa Suriko, ano?
1: Nanay,
0: kay
1: off,
0: nasabuta na.
1: Cut off time.
0: O, muna ay reklamo nga ipaabot nila sa management. Nganong tagaan pa man ng mga tawhana nga langayan man na adto na muhuman og ending na. So, hinaot po dun ta, no, nga inyo nang matimanan. Salamat po ta sa itong mga amigo, labi na sa RC Extra News, nga nakahook up po ta dito, ang Ara Graphics, nga nasa C3 Mall, doon lang na ni Biguan. Salamat po ta sa kape partner.
1: Ni Mr. Emil Lumasag, o ni Attorney Margie Jim Lumasag.
0: Apil na may glabo ako ng kape ha, partner.
1: Muna itig, supply na to dig. Kopi alang sa itong mga bisita diri sa Radyo Kidlat.
0: Salamat po ta sa Alfred's Water Filling Station, kinatumiyan ng Vicente's Real Estate sa Barangay San Jose, o sana sa tubig ang among ginainom diri sa Radyo Kidlat. O ang Barracks Water Filling Station nasa Banda Street, doon na na yung Barangay Hall nila. O ang Pilya Sprint Shop, pinaagi ni Ma'am Ina Pilya, o si Hildo Hinugin.
1: Hildo Hinugin, si J.T. Hano, o si Ryan Didaya.
0: Salamat po ta sa Artifex Computer Center sa Barangay San Pedro, naghahain ka computer. O ingon man ang Fernandez Optical Clinic na sa 3rd floor sa Quezano Mall. O ingon man si Dr. Daryl Gaban na sa Pilya Hospital, espesyalista sa tutunlan, sa ilong, o sa pagdungog.
1: Kanang Pilya Sprint Shop partner, mao na kinabratuhan og book binding
0: ni mga estudyante tagaan og discount ay
1: original gina siya.
0: So salamat sa tulong ako gihan nga mga board of directors pinanguluhan ni Engineer Edmundo Dondali Jr. Kini si Elmer Bagis Maghanoy.
1: Sa ngalan sa management ng sabi na ini GMCEO si Ron Zaniel nga mao gihapon ang kasamtangan nga presidente sa Philreca kini si Libby Cabat sa dan salamat hantud sa dili kayon may buntag kanyang tanan.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagbag. Radyo Bagbag.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sumayo panglawas!
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Radio Magbating. BBC.lit balita.
2: Kabagding o kabukada maayong buntag, ganinyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Naghiusa ang mga school heads o local health officials sa Zamboanga del Sur alang sa tulukadlaw nga healthy learning institutions kon HLI kamustahan session 2 pero masosiyo og mapaligo ng implementasyon sa mga programang panglawas sa mga tulunghaan. Atol sa kalihukan, gipaambit sa mga partisipante ang ilang mga best practices o gisgutan ang mga hagit sa implementasyon aron masiguro ang mas luwas o mas himsog nga palibot sa pagkatoon alang sa mga tinunaan. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita. Radio Magbating.
3: Oras sa Radyo Magbating, oga sa Bell FM, alas 9 na subuntag.
4: Radio Magbating.

Paulan nga kabuntagon, kabagting o kabalganas. Resulta sa basa sa ulan, tagatagalaga, tagagong time check. Anyway, ganun yung danan sa mga nagpaminaw garoning si Mion sa 106.3 ang Bell FM. Aging on man sa DXBZ 756 Radyo Bagding. Good morning kaninyo, mga sukin namang tigpaminaw dali sa kahanginan. Pagadianon sa Zambosarians. Paglagip na usap sa mga sikbit ng mga probinsya, grabe ang ulan. Nagpatuyang gayon. Muundang, mubundak, muragsiya. Pahingon, huwag din natin ka love, pero pagkataod-taod, kay love na po ka. Ganun yung danan ay may buntag, amping sa kanunay. Ang lungsod sa Tigbaw, doon ay pagdahili sa yuta. Gumikan sa walay hunong ang pagbundak sa ulan. Ingon man ang lungsod sa Dumalinaw, particularmente sa Barangay Ribokon, na doon na sa ikusog or taas nga tubig baha ang ilang nasinatian. Ang lungsod sa Dinas, taas na usap ang tubig sa Kasubaan. O ingon man, sa asa man dapita karon nga doon ay nakasinati kusog ng mga pagbaha, amping kay basigmanod mo sa maling tao. Huy! Habi rin yung mapunta mo sa right person, pero dito sa mga ipang ghost, ready ay mo paingon na madala mo dito sa mga ghost project. Ghost nga mga flood control. Bitaw, taliwala sa mga pag-ulan nga ito na sinatian, sukad kagabi hangtod karong mga orasa. Hala, sige, padayon paghihapon kita nga magpasalamas sa labaw makagagahom. Tungod kay gitagaan paghihapon kita kapiske sa panlawas o lain na usap nga kinabuhi. Lain na usap nga adlaw ra makapadayon kita sa tuntag-tuntag sa mga tahas. O gingon man usap gabag-gabalgadas. Aron na nga makapadayon kita sa pag paningkamot aron makabaton og dugang nga income sa itong mga negosyante, of course. Dresdak bayan sa pagadian sa mga utanan seksyon. Ingon man sa may isdaan seksyon, o hamadapita mong nagpaminaw garon. Usa man nga mga baligya ang inyohang ipangbaligya, maing pagpamaligya kaninyo. Hinaot pa untang, kuha pa muna kapamahaw na kapangapi na mo. Ha? Kaya gusto da sa uban, kay mainitan ang kutukuto lagi, pero ang pangutana, kay tayhupan, man po dahi haim nun ang kape. Mga hiya, lalo akin ni kuanon, iyarok. Pwede ka na nga kuan, gaso-aso pa iyaro, kaya takanagyo, sakto gina siya nga, mainitan ang inyong kutukuto, paso po ang inyong dila. Pitaw ay, it's already 9:13 na haunang umaga, nag-iisang koy sa balad ng radyo, yung koy si Jay sa kahanginan. Oy, good morning guys, sa mayutan ng seksyon, dito sa kuhang tapad, sige palitan ka ganina og tuno. Naminaw dito siya og kuan kining Bell FM. O karon naminaw pabukato. Basin yung gibalihin na to, kay nang luod, kay wala na palitan dito og tuno. Tawa ka ay. Naulahin na bangog ko. Pagtapag, tawaan ako, nakatindog na ko dito. O tingog, mani Kimberly, gatingog. Abitaw ay. Tanan nga mga patigayon diri sa pagadian. No, nga nagamonitor karong bundaga, good morning. O banig ko ninyo hangtod sa 11 o'clock. Simul man kaninik eh. O, simul na ha. Nakasimul ta sa 106.3 ang Bell FM. Anyway, sa nugatang dalit lingaw lang ganin yung danan na kabagding o gagabalganas. Apas dali pa din itong text line ha, 0938-2077-614. Alang sa inyo mga minsay karong buntaga. Again, 0938-2077-614. O diba ka ha, sa 0954-286-3758. 0954-286-3758. And you can the message me through my Facebook account, ang Koy sa J, KOYSGHAY. Muna ito ang Facebook account. Alang niya ito nga mga nagpaminaw ganon. Nga naka-online pero walay pan-text. Kay lagi na sa messenger na lang ipaagi ang tanan. Sana all messenger. Oh, pwede mong message ha sa tuwang Facebook account, personal nga Facebook account. Ang Koy sa J, KOYSGHAY. It's already 9:50 ng umaga. Sa nugatang dalit lingaw lang ganun yung tanan. Good morning.

0: Radio Bonbon.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenamet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-0028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-0028888. Tawag na!
0: Radio Bonbon. Bing, bing, bing, bing.

0: It's already 9:34 in the morning, Kabagding. Balik tayo sa pagpanaguban sa programang Tulog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Until 11 o'clock in the morning tayo maguban. Atong text line number 0938-2077614. Again, 0938-2077614 and also 0954-286-3758. 0954-286-3758 and also 09-38-207-7614. Dito sa inyo mga minsay, karong buntaga, ipadangat ka bagdig balgada sa tuwang text line. Ato na nga basahon ang inyohang mga mensahe karong mga buntaga ang inyong gipadangat. Hello sa tanan, may buntag ko is Jay. Good morning po. Amping daw sa kanunay. Sige, amping sa mga nakasinatig mga pag-ulan karon ha. Amping yun mo sa kanunay. No, kay lisod na kayo kung galing magpasagad ta karong mga panahuna. Dirita sa inyohang dugang mensahe karong buntaga. Good morning ko is Jay. Pwede mo tawag? Yes, pwede kayo mo tawag. Oh, pwede ra kayo mo tawag, kay kabalaka, kay mo entertain ra kog mga tawag. Good morning ko is Jay, maulan nga morning. Greet lang daw sa iyang ginikanan si Mama Vicky o gingamunos Papa Nick, Ati Van, Ati Cheng. Katarina, this may request ko pagbigyang muli. Salamat, gika ni Aisa. Good morning to you, Aisa. Daging salamat sa pagpaminaw. Si Aisa, diya sa may Bonifacio. Hagi ka, dapit kining Aisa sa baro ito, no? Okay, caller from the line tayo. Ato nga pasudlo na itong caller ka ng buntaga. Hello to you. Good morning. Isa ni Palihog. Hello? Ay, what's up?
1: Hey.
0: Ay, hello. Good morning. Isa ni Palihog.
1: Gilibert from Katipunan, Mr. Tambuha del Chor.
0: Kumusta ang kabuntagon, Gilibert? Wala baha niya sa inyo, ha?
1: Wala naman po nagbaha di rehari, pero medyo nagigikan niya po nanto naman lang, maningundang eh.
0: Sige, mas mayo pa rin sa inyo. Kung wala'y gabaha, dresa mo, kagabaha nagsugod.
1: Nagbaha naman gani ang gugma, kita pa ka dili baha.
0: Hindi po tagaing kung nagbaha ang gugma, walang po kayo gihigugma.
1: Gihigugma.
0: Pero pangutana, gihigugma, pud ka.
1: Di rin nakabalo, kung wala ka gihigugma, magabahaan rin ako to.
0: Muna gingon, ikaw rin nakabalo, nga nahigugma ka niya. Sige, Gilbert, go ahead sa mga mensahe.
1: Ganang, love, ikaw na di alam.
0: Ha? Nasa na all na I love, ha? Doon I love. Love hug.
1: Ikaw yung na dia friend.
0: Ah, friend? Friends with benefits? Di na siya magtingog. Basin ko na siya. Amang.
1: Sige, ikaw na greet niya.
0: Go ahead.
1: Oh. Ang imo ang
0: lagmo
1: ito na ayaw ko.
0: Ah? Sana ako nagdinokluray, ipangtuklod man tamuro.
1: Friend naman ko na imo, friend naman. Kainong lagmo, oy, upaw na, o great.
0: Ah? Kisa man na, si Kuan, lonely girl alias si Kuan, Cordapia?
1: Si Kuan, gagabatal na.
0: Habi na kong si Kuan, si lonely girl, imong uyam.
1: Si lonely girl, kaya na, kaya naman na, mga kabit,
0: raman na. Bawal na. Sige, go ahead na. Palungan ta ka karon.
1: Okay, ang na great lang ko na sa akong mga kabit at sa akong mga sawa.
0: Uy! Sa mga to sa mga kabit to. Sige, padayon.
1: Great ko na ikon. Nga, batal nga akong kabit. Ayakay! Adon. Sa akong asawa na sa Bulabin lang ina, Jennifer Diaz, ni Kulit, ni Lian, ni Atian. Dayon, may kabantin na kong asawa si Atilay. Dayon, sa ika buwan ako nga uyab di ay, si Juan. Kini mga uyaban eh, kato si Rian last year de Bingingag. Si especially di ay ni Dailin Mendoza di sa Isbao. Dayon, tatanan ako mga friends, sila bina sa Maghanoy pamili, Gistugunan pamili, Kanyiti pamili, Nabaro pamili, Kanaway pamili, Bintalao pamili, Maladja pamili, Taklaan family niya sa Rizal Valley. Magkatuwa ba ito na pulang niya? Ngayon, sa akong mama, papa, diriyari, labi na ni Jean Hit Gano na dia sa Tulan Mahayag, na nasa linya ron. Ngayon, katanan ako nga friends nilang Mike Kaandali, Kati Bilyasi, Jerome Palalon, o Palalon, siguro pala pagalan. Si Aljo na mukatkat dyan, may buntag ni Muria dyan. Gilunupan na siguro siya. Pagadian, Chris Gino.
0: Jepol, gilunupan, gibaha lang.
1: Gibaha ko. Gibaha di ay, ngayon, katuntagat sabi na di nga, basi gilunupan na to. Bali na may mato siya ron. Lumsan na ba daw ko ako sa dagat? Wari ko dre, di ito siya kaligod dre, kaway tubig.
0: Sige pa dayon.
1: Si Chris Jepol nga, luto kayo yung kagwapo. Katana na lang ninyo back up sa Radyo Bagting sa mga reporters ni Miss Lumliger, ni Juan Kato ni Diesel Martel de Solotanga, na yung buntag ni Mudia. Ngayon, katana na lang ako mga friends kasi yung rasa mo request ko ba?
0: Sir, request ni mo?
1: Sa itong lason mong halik.
0: Lason mong halik, panot brush lagi, ano nila mahilo, imuhang kahalok.
1: Sadaan na ito ng habagata kay ang naluma naman itong habagat.
0: Na raman ang habagat. Ang bagyo raman mo ikuan. Di ba ito apiktado sa bagyo? Habagat rin kapiktar na ito.
1: Ako kasi naluma na itong habagat. Kaya katungturo ng habagat, luma na ito kay nagkagusa.
0: Nasa mukha ni

0: pero di man siya pa kupo.
1: Kupte ang iyahang sanga sa kamot.
0: Iwas medyo ko niya kung hindi. Narami kay Lain always niya niya tupang ng aking mga panahon.
1: Again? Ito, sige, go ahead sa mga mensahe.
0: Salamat! Alam sa nag-greet na ako ng Duwanon. Pantay lang ka na ko, ha? Punta now! Good morning! Okay. Gaga Batal, my candles. Mayan na Manuel. Sa tanan na lang mga best friend sa kahinan, kanyang tanan. Good morning to everyone! Sa sunod trade na pagkunin niya madunggan. Mo, request ko for today.
1: Ang sorry, request din mo.
0: It's either you're in my arms again.
1: Okay, sige, pangitawin na ito yung mga request. Mabuta lang, ha?
0: Okay, salamat sa tip ko ito ba? Gabi sa kadagat na naon, kung liwis pa good kunin mo niya inapon.
1: Okay, salamat. Bye-bye. Goodbye.
0: Goodbye.
1: It's already 9:43 ng umaga. O, alas 9:43 na ho ng umaga, guys. Dares ng pagparaguban, na dugang lingaw lang ganin yung tanahan. Requested song, Lason Mong Halik by Katrina Villarde. Good morning!

0: Radyo Bonbon.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Bonbon. Ding, ding, ding, ding.

0: balik tayo sa topic panaguban. Kabagting o kabalgada sa programa pag-ihapon nga tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Hangtod ta sa 11 o'clock in the morning. Muna nga'y kabalaka. Kaya ko na'y bahala sa inyo ha sa paghatag o mga musika. Mga requested song or di ba ka ha? Mga musikang Pinoy nga angay ninyo nga madunggan diri sa kahanginan. The caller from the line muna tayo, 235. Hello, it's you. Good morning. Kisa ni Palihog. Ato ang caller karong buntaga. Hello? Oh, ayaw tumingog. Bakit ayaw mo tumingog, darling? Hello, good morning. Kisa ni Palihog. Ato ang caller karong buntaga. Tingog na. Ayaw ganyan tumingog. Sige, tawag lagbalik ha. Tawag lagbalik ha. Kung ay di ta magdungog, huwag lang kay monitor. It's already 10:03 na ho ng umaga, guys. Diresto nga pagpanaguban, padayon to sa paghatag pagdagan sa iyong mga mensahe. Good morning, Coy Jay. Magpatunog Pinoy lang sa mga Antigua family. Inga man daw, di ba nag-Gracia family. Gikan kan Jay Ford, good morning sa iyo. Caller from the line, good morning. Kisa ni Palihog.
1: Hello, Kuya Coy.
0: Yes, good morning. Hey. Kisa ni Palihog.
1: Good morning, Kuya. Sigata patal sa pandanan, SND Lanao de Norte.
0: Oh, kumusta ang SND karong panahuna? Nag-ulan de sa inyong dapit?
1: Sige, ulan, Kuya, ay. Wala mo lang kadyo, din balik na po.
0: Kumusta man? Wala rin mga pagbaha, dihan nyo na sa natian.
1: Wala ra, Kuya.
0: Ah, very good. Amping mo diha kanunay, di magkumpiyansa. Sige, guhay sa mga mensahe, manggaga.
1: Address lang na po, ako mga friends sa kahanginan. Una, si Jolibert Bonsalao. Lonely Girls sa Ulutanga, Lover Boys sa Osmeña, Aljan Umukatkat, Lidiat Amor and Ivan Doong sa Aurora, Arlene and Diego Berto. Og sa tanan na lang mga friends na ako sa kanginan, good morning. Og mo-request ko song po ya.
0: Ang sa request ni mo?
1: Habang ako ay nabubuhay.
0: Habang ako ay nabubuhay. Pabuta lang ha?
1: Okay kuya, ang nag-read si Dada Matal sa pandanan is hindi.
0: Okay, salamat. Salamat, Ma'am Gaga.
1: Salamat kay Kuya. Bye-bye.
0: It's already 10:05 na ho ng umaga, guys. Dari paghapos, tulaman noon. Sige, sa gusto nga mo tawag, tawag lang. I don't worry. Kitubagon na rata mo basta magkasinabot, ragita, ha? Salamat ka, ayaw. Hello, guys. Jay, good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy lang. Naminaw may diri sa may utanan section sa pagadian na hamadapita ang sangastol. Stall number, tagay daw ko. Kaya nga to ang matimbaya o maing buntag. Hello sa inyo ha. O, sa tanan nga nagpaminaw ganon. Diyan sa may utanan section, good morning ha. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello guys, maing buntag sa imuha. Mamahaw ta. Sige, enjoy sa inyo ang pagpamahaw. Karong panahon na, karami kayo yun maghigop o sabaw. Tinula, o di ba ka ha? Unsang matang basta kay dunay sabaw. Pwede po kapi na lang kung wala man galing mo ika nakautan. Wala man galing mo nakatinula or unsa diha or pangailan po mo sa iyong silingan. Pwede na po mo magpalit o kuan. Inibitawang cup noodles or any instant noodles baka ha. Aron lang yun nga dunay sabaw ka mga kabagtig bulkadas. Enjoy ha sa mga namahaw karon. Okay, hinaut paunta nga magpakabusog mong tanan. Kung hindi mo mabusog, anna, balisod na. Another one, maing buntag. Gani mo, Kuis Jay. Good morning, Pod. O, kuto, bragita, alas 11 sa buntag. Dari sa to ang tuluman noon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting, ha? O, 9 o'clock in the morning to 11 o'clock. But don't you worry, kay taas-taas patag oras. Aron nga mag-uban ta diri sa tuwa nga kining tulumanuhan. Maing buntag gani mo ko SJ magpatunog Pinoy lang. Naminaw ko karon diri sa may. Okay, dumalinaw sa Bangga del Sur. Good morning. Particularmente daw sa may paglaom dumalinaw. Oh, daghang salamat sa tanang tagapaglaom. Ato mga listeners, betono kay sagad gid dili magpaila. Murag kun guro sila, duna guro sa gitakasan nga utang. Doon naman gitagotaguan nga utang. Ayaw na uy. Mapaila pud mo. Anyway, it's already 10:07 in the morning. Dari paghapon sa itong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Vina Morales featuring Dines Lauri. Hindi ko kaya. Good morning.

0: Radio Bonbon.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa nahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ana, ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na
0: Radio Bonbon. Ding ding ding.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 10:34 in the morning. Balik na dere sa pagparaguban. Na April Boy Regino, paano ang puso ko? Baulang, ang saon ay may mukasing-kasing. Sige nga, ngayon palabi ni Han. Just relax. Focus sa imuhang goal. Ayaw pagpadala sa imuhang kasing-kasing kay masakitan na kaana. Bidaway padayon to sa dolumanon, guys. Dere sa ang programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. O 30 minutes na lang o 25 minutes na lang yun ang nabilin sa tuwang at tulumanon, no? Sige, padayon to sa paghatag o pagtagad sa inyong mga mensahe karong buntaga. Darito, hi, good morning po. Good morning, magpatunog Pinoy lang. Kay Lovely Joy, Aljo na Mukatkat, ay kay Mike Chris, basta Mike Chris daw, just so di ingat palagi. I love you. Pa-play yung Bakit Labis Kitang Mahal na sa MJ ng Gudabato. Hello to you, MJ. Good morning. Caller from the line tayo. Ito pasudlon. Si 022 kung kinsa ni siya. Hello, good morning.
2: Hello, Kuya Koys. Mayong buntag.
1: Yes, good morning. Kinsa ni palihog atong caller karong buntag, ha?
2: Ay, si Kuan ni Kuya. Si Arlene Bertonin. Ano ka din sa Balintawak po ganyan?
1: Good morning. Kumusta di ha ang inyong Balintawak garo? Nag-ulan? Gihapon?
2: Ay, sige ka ko ang kuya, ay.
1: Sige.
2: Bugso-bugso ang ulan ng hangin.
1: Oh, lagi, managingon nga, dili kumpiyansa, yun, no? Labi na, kung ugaling, sobrang yung balay, pinang dagag kahoy.
2: Ay, wala, kuya. Kuan ni siya, overlooking, pero kuan lang kayo, may buntod.
1: Ah, ka na mo, inindot. Kaya lapos-lapos ang hangin.
2: Oh, ang balay, kuya. Kuya, gapon, napit nilupad sa hangin. Kuto ka namin, gapon.
1: Na, ayaw kumpiyansa. Kaya basta niya, paliro na inyong hangin, inyong balay, diha.
2: Lagi ko yung, koy, sila po yung balay, taan si TL na maapilig pagyo.
1: Hikte na lang naroon, dili mo lakaw.
2: Lagi ko yan. Kuya, magpatunog ko na lang ko, kuya.
1: Sige, go ahead.
2: Ay, una-una, kuya, koy, maing buntag ni mo. Huwag sa iyo mong kakaubanan. Sa tanan-tanan mong kauban, kuya, koy, maayong buntag. Huwag ilapin na, kuya, koy, sa akong masilingan dili sa mga Puerto family, dilapin niya family. Og sa tanan-tanan na lang, Kuya Koys, nga akong mga silingan dito sa Balintawak, maayong buntag. Og sa akong kuansod, Kuya Koys, mga kabisprinan sa kanginan, Kuya.
1: Mm-hmm.
2: Nang una, si Gaga Batal, NJJ Batal, Aljo na Mukatka, Miss Lonely Girl, Lilin Nestor Akaak, Lover Boy, og sayang mahal, Idat Amor, May Bandoong, Nestor Tandia, Merlin Tatas, Rosa Odinisa, Din Awa, Dodong Magsalay, Mabong Parten, Happy Balendres, o ilabi na Kuya Koys ni Julibert Gonzalao, maayong buntag. O sa tanan-tanan na lang, Kuya Koys, nga naminaw para sa imong tunog Pinoy, maayong buntag. O pwede ko mag-request, Kuya?
1: Ang sorry, request ni mo.
2: Patulang ko ang Kuya Koys, everything I own.
1: Ano po, pakiulit?
2: Ay, pwede, ni Liable ang kuan, Kuya Koys? Kana mo English?
1: Basta kay Pinoy ang gakanta, wala problema.
2: Ay, kuan lang, Kuya Koys. Bakit may email da papin?
1: Ah, sige, pabuta lang ha.
2: Ay, sige, Kuya Koys.
1: Okay, salamat.
2: Okay. Salamat. Bye-bye.
1: Goodbye. Maraming salamat sa pagpaminaw. Andere pag-inianon sa amping yung sikinunay. It's already 10:38 na hunang umaga. Dari pag-ihapon, hello ko is Jay. Good morning sa imuha, magpatunog Pinoy lang. Sa tanan daw ng mga Sahulga family, Anoberes family, sa may Bigong Tigbaw, hello sa inyuhang tanan, good morning. O sa kamaulan nga kabuntagon ko is Jay. O sige, masaya sa napita ron yung nag-aulan gayon. Gintahan na lang kay doon ay mga lugar nga ang nidahili nga yuta karon kay medyo na akuha na. No? So mo nang kidiligyod kinahanglan nga magkumpiyansa ha. Hello ko SJ, may buntag sa imuha, magpatunog Pinoy lang. Sa imo magkabanan sa Radyo Bagding, regards lang po daw kay Ate Cheng. Good morning sa inyo ha. gikan ni 020. Hello, Kois J. Maing buntag. Oh, good morning. Salamat sa pag-play. Sige, salamat po sa pagpaminaw. Oh, good morning sa tanan. Happy birthday sa kong kaugalingon. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Happy, happy birthday sa mga mag-birthday og mahala. Sige, enjoy sa inyohang mga pagsaulog. Pagsaulog sa natawhan, sa inyong adlaw nga natawhan. Or di ba kaunsa man ang inyohang kining isaulogay pa o kinahanglan nga magmalipayon ta sa kanunay.

It's already 10:40 na ho ng umaga, dari paghihapon. Sa tuang tulumanon, ang tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Good morning kaninyong tanan sa magkausapan. Sa nag-request nila nga kanta, sige itong i-play sa inyo ha.

0: Oras, alas 11.
1: Radio Bagbag.
2: BBC, Daglit, Balita.
3: Kabag di kabalkada, anya na BBC, Daglit, Balita, alas 11. Gihangyo karon ni Senate President Sherwin Gachalian ang Department of Education na nga sa gayon nga mag-hire og mga school counselor associates kinahanglan unahon-una ang mga tulungaan nga dunay taas nga insidente sa bullying uban pang insidente. Ang mga pamahayag ni gula human sa pagpagawa sa Civil Service Commission na og qualification standards alang sa school counselor associate 1. Gimog na ang mga posisyon ilalom sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o mas na ilang Republic Act number 12080 aron matubag ang kakulang sa mga guidance counselors ug suportaran ang pagpatuman sa school-based mental health program. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balita.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio Magbating.
3: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Radio Magbating.

0: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, mag-aangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radyo Bagbagin.
1: Oras, alas 11:30.
0: Radyo Bagbagin. Radyo Bagbagin.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
1: Ay! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, nangyumusta, gyud ako kaninyo di mga kaigalaan, mga kahudyaka, mga kahanginon. Apit ko kaginawa to da. Wa man to'y wilo-wilo man to mga kahudyaka, wagi kama atong tublok. Ay, welcome na usap sa itong programang Hudyaka sa Kahanginan. Kauban na po ninyo, Lady Antonia, ambot niya akong bangsoy, nga ano mo, separate lives, mani, ha? Ubani na po ko ninyo, ubani, kay na, lisod kay ko ninyo ubanan, kay basin bayag maglingas, kung ayo dere. Ah, shoutout niya kaninyong tanan sa mga naakaroon diha, nagpaluyo sa ilang mga cellphones. Sa ilang mga radyo, asa man mo karoon nanukad mga kahudyaka. Ay, welcome sa itong programa ang Hudyakas Kahanginan, mga hanginon! Nanarabay, nag-ingon sa ako, may comments akong post mga kahudyaka, nga kuan ko nung mga kahudyaka, nga ano ko nung muraraban ako ko nung kagwapa, nga ano ko nung pilingon kay ko diri sa radyo. Magpiniling ta mga kahudyaka. Uy, kay kinsa pa manday mo alsa sa tuwang mga bangko, ang kitara man. Ay, shoutout ya kaninyong tanan ha. Sa tuwang mga kaudyaka di ha. Ah, nga karong mga panahuna nagpalanog-lanog na sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Kumusta ninyong tanan mga kaudyaka? Manginaot ko, mag-amping kang tanan ha. Ah, wag kita kabalos mga pag-uyog mga kaudyaka nga matagkaroon niya itong kabatian. Oh, may patong uban, anadag uyog. Kita nga wa gyud ayara ma feel ang uyog ko maglinog unsaon na lang man tane. May matunguban kay naanad na kay ilang trabaho mo uyog man. Unsa tatay? Unsa ba mga trabaho nga mo uyog mo mga... kana ding driver ka di na mo uyog na imong gisakyan diha. Buyaw sada. Oh kana ding karpintero ka o baka ka nang trabaho ka sa mga mooyog ng mga lugar. Ana man ha? Ay, shout out dyan kaninyo ha sa tuwang mga suking digpaminaw. O, nga kamulo na og digamos ilang pamahaw, paniudto, panihapon, paningtiil. O, pangapi. O, unsa man di ha? Ay, kumusta man mo? Naanapot si Ante Antonia in town na magsaba-saba sa inyo mga inyohang mga takna di ha? O, di man kumuingon nga kagabion kaya namay mga gapaminaw sa itong programa nga buntag. O, buntag mapaminawan ni atong programa. Kaya ako ang tang isolem ni atong tingog ka lang pang buntag nga tingog ba? Di man madala, oy. Ikalma ron, tanako ako akong tingog ba? Kaya i-apply ra ba yung tao ni sa lahi nga istasyon? Kaya pagkahuman, nayusay, kadlawo ni ilabay ni atong tingog. O, Antonia, makalipong imong kagwapa. Kuyaw sa... Ay, na po ninyo, yun sa'yo makalipong wapwa. Bawa, masataan na, ay, moral ko, gibertigo. Malipong man. Bitawa. O, shoutout ya kaninyong tanan, ingon man sa tuwang mga lulog lula. O, nga kamulo na, o, lingkod karon kaya di igit pwede sila mga kaudyaka nga... O, nga nasa lagi buhat, kamulog pa maninaw. Kay dot-dot pa manilang radyo sa ilahang mga darunggan. Unyaon saon na lang Manila pag kanang paminaw ko napas lagi bit-bit nga bisan unsa nga bit-bitonon. Manang shoutout ya kaninyo Luzon, Visayas, Mindanao sa mga lugar kung asa madungog naglanog-lanog ang programang Hudyakas Kahanginan. Shout out ya kaninyong tanan. Magkiay-kiay ta mga kodyaka ha. Sige, mauna gid ni. Kiyod-kiyod, mga chicken!

0: kana ganahan kay kaki ay pero ang kakanta kay medyo kulang siya og vitamin.
1: Ekeyod geyod. Ekeyod geyod.
0: Oh, kuan ba unsay tawag ana mga kodiaka? Eh, basi nato na iyang tingog kamo bitaw kay judgmental kay mo. Dapat bitaw unta nga grabe gid imong kiay mga kodiaka, magkiyot-kiyot gid ka ba kay nalingaw kay kasunata pero ang kakanta kay.
1: Eh, kiyot kiyot. Eh, kiyot.
0: Oh, kagidaman di. Ah, pero kumusta mang pagkiyot-kiyot ninyo diya mga kodiaka? Nanang hawoy naman siguro na inyong inyuhang mga tuhod, yung mga kamot, mga kulamoy di ha? Gamayng kakiay mga kodiaka, makakiay pa mas wala. Pero pagbalik sto o, maka... Naunsa naman o ni... Ay, basi na'y naipit nga ugat ni ha? Naunsa. Wala na akong giingon mo, na'y solusyon na mga kaugatan ninyong nangaipit mga kaudyaka. Di kita pwede mga ipit mga kaudyaka. Degi yun, maayong maipit. Sakit, magkikikin ng buhok ng maipit mga kaudyaka, ba? Oo, oh, ang imong buhok, maipit. Imong todlo, maipit. Ah, imohang... Masa pa may laing maipit? Imong... Kuan sa siper na epep. Nilalay mo'y! Usa nalaga itong mga ugat mo'y naipit, mga kaudyakan. Simi-ipit naman noon. May gani kay natin Nerflex Capsule. Ay, kaning Nerflex Capsule, dabang kay ni sa inyo, mga kaudyakan. Labi na itong mga nanglokong mga ugat diha nga perte ng ipita. Wala nun katarong ang blood circulation. Nang haway imong abaga. Na mga panahon nga, wa mo kabantay, mga kaudyakan. Nga nang kalit lang kahawoy. Kabantay mo, kalit lang mo panghawoy. Panghawoy, pamoy-poy. Na, may tingal ka.
1: Dahil sa kumuban sa inyo, brad, haway, magkini akong bagtak noon, ay. Dahil lang sa, kamo lang sa, kamo.
0: Kitungod kayo ng haway, man. Munang importante kayo gayo, mga kaudyaka, nga dito mang haway di, ha? Kanya, nalugar contest, mga kaudyaka. Oh, nalugar contest nga kuan. Oh, kana bitang mo kuan ka, si tawag ana mga sa kita hands forward. Oh, hands forward. Hands forward. Nya patungan dag libros maestra na imong kamot. Api kipinakadugay nga ma kanang kuan mga kaudyaka, matagak mo ay mahimong honor. Automatic ma-honor. Nananing kamot ka kay imong mama ngalan Nora na.
2: Mama Nora, Mama Nora. Ingon labas akong ma'am kung kinsa ko na pinakadugayan nga manghaway ang kamot mo tangag libro sa pag hands forward kay mahimong honor. Gusto ko mama honor. Ikaw baya si Nora? Dahil ako ma honor. Equals Nora honor.
0: Ay sorry. Ay kabalo ba mo ang kaning Nerflex capsule gibuhat gyud toyo sa Nature's Keep Marketing Corporation mga kaudyaka makatabang sa paligon sa atuang ugat sa kalawasan. O nerves pas English. Oh, abi ninyo mga kardiyaka, aron na makapakunod sa sakit o discomfort, protektas imong nervous system, katong mga galukdo diha, mga trabaho nga perting bugata kay mga kardiyaka, oh, sige pasan, unsa pa inyong trabaho mga kardiyaka, ga-drive, driver ba mo, haway inyong mga abaga, o kung driver mo, haway ba inyong mga abaga, kailangan ninyong Nerflex capsule, digyan, mawa... Di magagansi kay 18 pesos per capsule naman yung tao na eh. Kapalit, magay mong ilimnom ka itong mga UTI. Kani pa ba makaudyaka nga oh, sa inyo, gamit kay sa inyuhang pangadlaw-adlaw aron mo makalihok ang normal. Kay once bitaw mga kaudyaka ka ng depiktado, depiktado o depiktibo. Sa term, ano mga kaudyaka, once bitaw nga problemado ang imong mga kaugatan, mura kikag zombie.
3: Zombie! Zombie! Away!
0: Mura kika ka nagkanta atong sa bidyokihan ngayon mong silingan mga kaudyaka nga mura ganyan taong naipit nga kanding.
3: Zombie!
0: Akabantay mo nang zombie, nilihokan sa zombie mga kaudyaka? Tinagsa mga

Action nagpakamatay ng mga buhok ni mo diya. O action nagkamatay ng mga ugat ni mo. Mabitaw na nga gimugna ning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makaabag sa atong paglawadlo nga kanang paglihok ba. Una-unagay ninyo, number one, usahay magod mga kadyakad, ginapriority na to, kwarta pagkaon mo, maginay na sa itong utok. Kwarta pagkaon, unya. Kalusa man imo i-priority na imong lawas. Kung saan yung pagtuon ni mo sa imo, kay imong kaugaling robot nga, kung maproblemahan ang parte sa imong lawas, mailisan ra. Ba, mo man ay problema na to, tawo ta, pero wa na nato gihuna-huna. Kung abusaran ni mo yung mga kamot, mailisan kag kamot. Kung abusaran ni mong mata, mailisan kag mata. Imong atay, imong kidney, imong baga. Kung unsa pa ng mga mailisan diha, kaya di man ka, dili man in town ka, kuan mga kaudyaka, manika, na ni minani ko ni makina, ang makina ni Monica. Diba? Nerveflex capsule. Unya, kaya 18 pesos man kani, napod tayo, gitawag nga Verticure Capsule. Oh, katubitong niingon mga kaudyaka nga ang akong kagwapa maka lipong. Ay mo kabalaka mga kaudyaka kaya naka-Verticure Capsule na ko. Aksyon, manggaling kong kalipong. Importante, gwapa. Lahi po ni siya, ha? Kaning Verticure Capsule sa mga naay vertigo, pag Verticure Capsule mo. Oh, gituyo aron makatabang sa mga nag-antos vertigo. Oh, kana bitong kalit nga pagkalipong niya, paminaw ni mo gatuyok ang palibot o niya, nawadaan kag balanse. Delikado na. Verticure Capsule, ang katapat ni Ana, mga kaudyaka. Antonia, bakit po simple kung problema iniisip mali dito? Gamayng problema iniisip ko. Now, so, ambot ni mo eh, anong tagalugan mo? Pwede kikunin mo bisayo na. Bitawin anak kanindot mga kaudyaka ni ato mga produkto. Aman mapalit, ato mo sa mga parmasya, pangutana mo diya mga kaudyaka. Okay, para makasinati po mo sa kung giingon ni Kulang Tibidad, shout out Ana Lucy Bial. The Raffan family ni Sibial diya San Fernando Bukidnon. Aga syempre po, ang kaning Verticure Capsule, makatabang sa pagpaligod sa balanse, batok sa vertigo. O, katong mga lain na ilang pagbalanse, mga kaudyaka, usay, di na nun ganaglakaw ang ubang tao, kay kakapuyan man sila nga maabot sa sentro, mga kaudyaka, basi malipong ba? Ya, di na nun kaulis ilang panimalay. O, kay may matong uban nga, palipong-lipong para di kaulis ilang balay. Ya, kita ani nga, tarong ta. May matong uban kay, ay, nalipong ko. Dara na lang ko tolog. Na may uban nga inana, pero kita di man ta inana. Muli magita, bahalang nakalipong-lipong ta. Muna ang pag-verticure capsule mo ha, kaya basi na lang mo i-vertigo di mga kaudyaka, di gid maayo oy. Inana siya mga kaudyaka. Shout out Lady Antonia. Oh, sa to'y numero Lady Antonia? 09-9776-59923. Kung mag-joke, pita mo mga kadyaka, butangin ninyo joke time mga kadyaka para mabasa na ako largo. Butangin o nag-joke time. Oh, ayha day ninyo isend sa ito ang hotline mga kadyaka, ha? Ay, shout out kini mo Lady Antonia sa kong Father Franz Malinaw Denduyan from Mawab de Oro, Francis Malinaw. Ingon man ni Karen Calapini. Shoutout Poblasyon Kiyamba, Sarangani Province. Shoutout sa kong anaks Demi. Shoutout dyan kaninyong tanan. Aga syempre po ay magkalimot mga kaudyaka ha. Ay isa magjoke sa ta para di kayo mo ma-stress mga kaudyaka be. Ambot lang na pa yung nagpadalaan niya itong programa. Muragwa naman. Mugin yung problema na ako mga kaudyaka. Kaya kapuleke na nun kung ako yung mo-joke sa kong kaugalingong programa. Unya mo rarabag mga tawa mo, di raba? Unang problemahan gyud in taon ko.

tanaw na ito, mga kodyaka. Antonia, shoutout sa dintahon may dirito niya. Good morning, diya kanimo. Oh, buntag niya itong programa. Si Nicolas Saguban sa Negros Oriental. Na ako'y joke, Antonia.

0: Ah, sige, atong tagapagtagad sa'yo. Kanya gitext ganina, alas 9.54. Sa sayong kabunta, di naman na sa'yo, na naman na init. Gika ni Nicolas sa Gubans, Negros Oriental. Usa kuno kapare, mga kaudyaka. Nangutana in towns bata. Ingon in town ang pare.
1: Ay, dong. Bang adlaw ka ni mo, dong.
2: Ay, padar. Bang adlaw po, padar.
1: Ay, dong. Bago magkukudiris lugar. Asa gani padulong ang simbahan diri dong. Kay magmisa ko dito, dong. Bago magkukunga na pare, dong.
2: Ay, bago na ka nga, father, padar.
1: Bago, giyod. Munang wapo ko katuod diri.
2: Dito, padar, oh, kana nga kong gitodlo, padar, diha. Diha ra sa unahan, padar.
1: Ay, kabuutan ani nga bata, oy. Buutan kay ka nga pagkabata.
2: Salamat, padar.
1: Aw, sige, dong. Inay mo mga ginikanan, dong, ha? Nga mag-apil mo og misa unya, kaya ako'y mag-misa.
2: Okay, padar.
1: Oh, pakiingon, gud ha? Pakiingon nga. Imong mamag papa, uba na, umuadto mo sa simbahan unya, kaya mag-misa ko, kaya akong ipaibalo sa ilaha o sa inyo, natultulan ko kamo sa dalan, paingon sa gingharian.
2: Ay, saba, padar.
1: Ha? Ano'y pasaba mo kunin mo?
2: Ha? Wa magiging katuot sa simbahan sa gingharian anong nga dalan?
1: Ay, pilosopo ni nga bata.
2: Bago pa kayo ka ng tanag asang dalan sa simbahan, eh mo na nun ming tudan sa gingharian.
0: Nanaunsa na. May tama man ang bata pero may mali din. Mabitaw na inyong mga anak, mga kaudyaka. Lahi ang bright sa pilosopo, ha? Aron mo masayod ba? Lahi ang bright sa pilosopo. Ah, lahi ang bright sa pilosopo, mga kaudyaka. Munang inyong bata ipainom, nagmimo smart syrup, beg. Kuyaw sa ni mga kaudyaka, ni mong bataan. Ay, painom nagmimo smart syrup na inyong mga anak, mga kaudyaka, para pasingkulan na sustong suportas pag-develop siyang utok. The best kayo nang gitawag ng Memo Smart Syrup. Okay, brain supplement man ni para sa bata, makatabang pagpaligos, memorya, konsentrasyon. Para dapat na ikonsentrasyon na inyong anak, mga kaudyaka, di patakagyawit, di ha, ulawan tang father. Ba? Shoutout ni kanimo Lady Antonia. Di Jomel Ganuyan, taga Binabista, Baungon, Bukidnon. Sa iyang lola, Ivina Mercado, shoutout ni kaninyo. Ingon man ni Aymir Castor. Jaden LV, kabalo ba mo? Shoutout Sander Alandraques Alatan. Kabalo ba mo ang kaninga Memo Smart Syrup? Dako siyang tabang para uptake o bright ang future sa inyong anak. Because I believe the children of the future, teach them well and let them lead the way. Kamu na isumpay ang kantahan. Shout out ko sa kumbana, dili ganahan mag-chat.
2: O sa paray ang gusto, anteng, anong di man siya ganahan chat, Ate Dorisa? Basta dili siya ganahan chat-chat, ang yan gusto kay chut-chut.
0: Kanya na po tayo, Memo Smart Capsule. Para po ni sa itong mga kaigsuunan diyang mga saktog edad, mga kaudyaka, pero gamay o ang iyang utok, murag naras lapalapa. Na yung mga tao ngay nana, ha? Wala ko na naway. Nalagay mga tao ngay nana, kanabitang dugay kay kasumabot ba? niya, kung pasabto na to, mga kaudyaka, mga soko, pagyan. Nag-check kaugalingon, mga kaudyaka, nga desisyon siyang life. Abi ninyo mga kadyaka, the best kaayo nga inyong tagaano proteksyon ng inyong kaugalingon. Oh. Gamit mo sa kitawag ng Memo Smart Capsule. Ang Memo Smart Capsule. Oh, nani siya mga ingredients, mga kodiaka, samas gutokola, supportas blood circulation. Makatabang sa memory retention, bakopa, muneri, herbal extract para sa learning of focus. Ginkgo biloba, supportas alertness and concentration. Ingon man, omega-3, importante sa brain development, cognitive function, o vitamins and taurine. Tabang sa mental energy o nerve function. Oh, dako ni siyang tabang mga kodiaka para... Oh, ang atong utok mga kardiyaka, kabalota mo huna-huna. Okay, lain ba kayo ng ingnon, tas ubang tao,
2: ikaw ba, wag yung kayo huna-huna. Wag yung kayo utok.
0: Laina, nainon, tagway utok mga kardiyaka mo, niya gauna-una, tag-ayo, bitang, ano ba mo ko'y utok, makahuna-una, malagi ko. Pero ga problemahan ko, unsa akong huna-unaon. Abi ninyo mga kardiyaka, di maayo ang limtanon. De good maayong limtanon. Oh, Antonia, palihog ko guhit sa isa diha. If I meet love again, mutalikod na ko, nag-inilaray raman ta dire. Isa may, kamo siguro nag-inilaray diha? Damay man ka. Ah, shout out Lady Antonia sa Melona Darasin Sitio, Kadaruhan, Barangay, Basod, San Isidro, Leyte. Kusog kay imong tingog. Ingon pang Milona Darasin. Gikusgan siguro ni mong radyo mo nang kusog akong tingog. Hinayagyan ang radyo mo, hinay man akong tingog. Princess Mosquesa, shout out yagan nimo. Oh, shout out sa kong kugihan nga apuhan nga si Elsa Mosquesa, 70 years old pero nagkugi gihapon og himo si iyang pinakalami nga suman pelet.
2: Papeleta, papeleta.
0: Nagpuyo, suba, masulog, basak, Lapu-Lapu City. Hello, lula ko. I love you, pero may amping ka diha. Kamu ni Chan-Chan. Salamat, Antonia. Ingon ni Princess Mosgeza. O, kung nagproblema mo mga kardiyaka, kidako na kainyong tiyan. Basin bloated mo. O, muna'y problema. Basin bloated mo mga kardiyaka. Ba, unya, kanabitang constipated mo. May gani, kay natay, gitawag mga kardiyaka nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kana bitaw Nature's Gift Purple Corn Coffee, the best kay ni para sa inyuha mga kardiyaka. Kato bitaw ang mga mailigons kape. Unya puslan man nagkape mo mga kardiyaka, gamitan ni Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, naman ni siya mga ingredients mga kardiyaka, nga pangpahilis imong kinaon para di ka constipated. Di ka mag-consumation sa imong constipation. Ba? Gamit po sa kitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 pesos per sachet. Lami ang lasa healthy og tasog antioxidants nga pwede kapulis imong pamahaw. Oh, labi na giunsaon nimo timbang-timbang ang sitwasyon mga kardiyaka, gitutla nimo tanang kwarta mas dako pa imong tiyan. Nagitay mahimo ana, pero napakay mahimo kung tagabuntag or sa imong pagpangapi gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Anak kanindot mo bisan wa kay pamahaw mga kardiyaka, converted na nis pamahaw. Ang purple gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Taas maguni siyang antioxidants, maprotektahan ang imong lawas gikan sa mga free radicals. Sabang nas palibot mga kardiyaka nga magkos og balatian. Oh, suporta pagin sa inyong kasing-kasing, sa inyong atay, sa inyong kidney, sa inyong nerves. Oh, unya ang nakanindot ani. Na siya mangguste na natural anti-inflammatory. Oh, makapaminos ka sakit og hubag-hubag sa inyong lawas. Oh, kun na kay mga hubag-hubag diha mga kardiyaka, ikaw ray nakabalo. Oh, mawa gid atong mga minus-minusan gid atong hubag-hubag mga kardiyaka. Inana kanindot atong mga produkto ha. Og ingon man, makatabang suggestion ang kaning gitawag nga barley grass nga naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, psyllium husk pag yun, natural fiber, maayo kayo parastihan. Makatabang likay constipation. Inana kanindot mga kardiyaka, ngano kung maglisod-lisod mantag namay sa yun, unya nangapira ka, hilis na mga toxins nga di maayo sa atong panlawas. Inana kanindot mga kardiyaka, munang ay gyud intawon mo og duwa-duha mga kardiyaka ha. Oh, Antonia, hello Antonia. New followers ko. Ama ka nag-follow di ay. Sunod-sunod po di ay ka. Asam ka nag-follow di ay. Akin ka lang. Beltran Gawahan. Grabe ngalan siya ng FB. Barangay Dahilayan Bukidnon. Shoutout niya kaninyong tanan ha. Ninita Katubay. Ingon man ni Jane na Balungkas. Oh, shout out princess ingon man ni Nancy Delante. Adias barangay Kabuluhan, Kabanglasan. Richard Delante siyang asawa Nining Dulan, tanan na lang ako mga pariente Peralta Delante na Podyakas Nancy Delante. Shout out Lady Antonia. Giingnan makakugan we talk. Wa ko nakikistorya oi kay English man. Una yung problema mo ko diaka ba? Kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga special kay gihimo aron makatabang sa pagatiman simsog nga pananaw. Wa gyud kay problema mga kaudyaka kung himsog ang imong pananaw. Kung clear kay imong mata. Labi nagga-drive ka, kalit ka lagabangga diya simba ko lang, wa nimo maklarong dalan. O niya, labi nag-gilabya na lang nimo imong asawa nga naghulat sa kanto. Pag uli, suko kay imong asawa, basang-basa sa ulan.
2: Kanawa ba ko nimo kikuha nito?
1: Lah, usaw na ko pagkuha nimo. Ganina kung hulat dito sa kanto, wa man ta ka nakita.
2: O siya, wala ko nakita. Kaklaro na lang, kaklaro na.
1: Tuod, naman to akong nakita dito. Awin o, na yung babae dito nagtuyod. Pero di man to, ikaw bati, matog na wong.
2: Ako to!
0: Ako ginag-away mo. Hindi na nimo may maklara yung asawa, gayon mo na yung tuod. John Berioso, shout out, can we talk, shut up. Unsa man gyud, talk o shut up. Ruth Villas Praka, shout out, yung kanimo. Ningon man, kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule, 18 pesos per capsule, gaya po ni mga kordyaka, ha? Nature's Gift Vision Pro Capsule, makatawan sa pagpalambo, sa mas komportable, mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran nga permi magamit og cellphone, computer, uban pang mga digital screens. Oy, salamat. Oy, cut, shout out. Sige, paminaw. Papa Jojo Linuya, nagdiida samtang paminaw sa imuha. Angelica Palaka, Winfrey's Butalid. Wala nagita igong uras, oy. Sao na lang man yun. Nangasoko na pong uban na itong mga soking. Ibisoking tigpaminaw. Sokong tigpaminaw na ginoon eh. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Gatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee.
3: Ini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balita.
2: Kabag di kabalgada, ania na BBC Daklit Balita alas 12. Gipahugtan sa maginsakpan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, pinagi ni Police Colonel Bernard Danny Dasugo ang pagbisita sa mga tulunguan sa nagkalainlaing lugar sa Zamboanga Sibugay. Sigon ni Colonel Dasugo, gipahugtan sa Zamboanga Sibugay PPO ang ilang programa sa pagbisita sa mga tulunguan, isip kabahin sa ilang saad nga masiguro ang kaluwasan na hapsay nga palibot labi na sa tanang tulunguan sa probinsya. Gidugang paniini nga ang kapulisan gikan sa mga municipal police stations sa CI Malangas, Buog, Naga ug Talusan ang nagpahigayon o gadungan nga pagbisita sa mga pampubliko pribadong tulungan sulod sa ilahang AOR. BBC Daklit Balita alas 12 ko si Bagting Lisyete Florence sa FEMA maayong udto.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radio Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kagana ug tambal gipang inom, nagsinaw ug balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan o kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupayud ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Murag dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa kong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Radyo Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang inihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media. Radyo Bagting.
2: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay, kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kun ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na kanindot kayo. Akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan ha. Alang na kanin yung tanan. Sa atong panagkabagat sa dalan sa kinabuhi. Gisipong sa kapalaran ang atong mga pagbati. Gilatid alang kanato sa amahantang langit nun. O gihugpong sa talikala sa gugmang tulokibon. Sa lapyahan nga maminga o gihabluntang mga panumpa, gilubid tang mga saad nga initos sa mga luha. Sinaksihan sa mga balod nga nag-awit sa kalipay, gisalsal tang mga damgo nga pinulog sa katiunay. Misaad ikaw kanako nga imo akong unungan, numpa kaning alaot nga magpabilin kang buutan, na ang gugma muning timawa way landing sa kalarag, way bagyo sa mga tintal nga kanimo makalumpag. Panwa ko lang damha kalit ka lamang nahanaw. Ang giugmad tang paraiso kalit lamang natunaw. Kalit ka lamang gianod sa bulog sa bahani. Gidugmok sa kapinta sa limbong muog pagbon. Uhain ka na karon. Bathala sa akong kahidlaw. Way puas akong naghukdong ning lapyahan nga maminga, way hunong akong nangita, kanimo akong pinili, kanimo nagpaabot, umutya ning akong kinabuhi. Ang mga balod nga kani ay mao'y saksi sa atong gugma. Sila nagpanawag kanako, nagpakisayod kunhain kana. Huwag ang hutuhot sa huyuhoy nga nag-awit sa kahimayaan. Naningil sa imong mga saad o mga panumpa nga mitaliwan. Kabakakon mo pinangga o kabakakon mo ngayon. Wala ko palandunga nga maglimbong ka kanako. Ipahilak mo ako bisan sa gugma kong matuod. Italikdang wanay bili bisan sa akong mga pagbaha. Gipangita ko ikaw alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Atong pataba nag-awit. Tudling sa mga garay ko ni.

Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Okay po, no? Namay ko na brang. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Ito ka na brang?

0: Atun kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingir ako ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Lilia, kiam ko.
2: Taga?
1: Taga La Union, La Libertad.
2: Okay, sige ma'am. Kining ma'am, sulti daw mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Huwander Herbal Oil. Nganong nagamit mo ani?
1: Nagamit ni kanindot yun. Kay, nay akong manghod bitaw nga, wapun ni kay balog na stroke ba to siya, na koan, kay nagtulala naman lang. Di naman po siya kabangon ba, murag wala na ikusog.
2: Dayon inyong gi
1: dayon
2: gamitan
1: nagpuan ko sir dayon primero akong gipainom sir ibutang nga ininit tubig sir dayon akong gihaplas sa tibok ng lawas kay murag naligo na mangod siya singot sir nga naluspad na
2: gihaplasan ninyo aning Huwander Herbal Oil
1: oh hapit yun na konhorot ng usa ka butilya ginaplas sir kay murag atubod ng tubig siya ang tibok lawas
2: kanang subot pa subot gasingot siya.
1: Oh, na tunog na gid siya kay sir nga wala na puti na mura nagbalani sir bitaw. Sabi na mo ma-impas na. Oto, ako na pong giutuhan siya painom. Dayon sige lang gyud kog haplas.
2: Gisagol nimo sa tubig ang Huwander Herbal Oil?
1: Oo, oh, gisagol na ko.
2: Unya gipainom.
1: Gipainom na ako.
2: Pagkahuman ato ma'am, unsa resulta?
1: Talo, luwi ko gyud na. Ano bang siya? Unibangon na istorya na ma'am pag sir.
2: So, ang nakaayo sa iya ang katong gihaplas nga Huwander Herbal Oil o ang Huwander Herbal Oil nga gisagol sa tubig o gipainom, mao to yung nakaayo sa iya.
1: Oh, mora to siya. Gihaplas o gipainom. Mora gyud to. Thank you kayo sa inyo ang kuan sir.
2: Sige ma'am. Salamat po kayo ma'am ha.
0: Ingon anak kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana po nga tong Huwander Animal Vitamin ay po na ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga og unod mong gunay lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Unya kanang kabok kay daruhan man na ipainom nag Huwander Animal Vita para nga kusgan paminawa o, na testimonya nagamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Testimony ko sir kabayan sa Animal Vita sir.
2: Okay sige sir, akin sa itong pangalan.
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis, Occidental. Pagamit ako sir sa Animal Vita, iwang maguto kayo sir ang baka nga akong gipainom. Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, mikusog na siya bagkaon, kayo na niyang inom, kusog na pudminom ang baka. So sa tulo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko sir nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya nga bahin. Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka. Kay kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong awhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Nana kanindot no ang produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may pud na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander Banaba Plus, ang plus anin niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huwander Banaba Plus.
4: Kumusta man ang iyong paggamit sa Huwander Banaba Plus?
2: Dugay na ka nakapalit?
5: Oh, diya sa kuan, Maramag.
2: Ah, sa Maramag?
5: Oh, sa RSB Drilling ma, sa Maramag.
2: Ah, pili na kakabuli na kagamit ana.
5: Wow, 20 kadlaw naman dihalin na kung inom.
2: Ah, kuan na, hapit na magbulan.
5: Oh, hapit na magbulan.
2: Nagproblema ka sa imong pagpangihi. Unya, kumusta man ang iyong paggamit?
5: Pangihi lagi na ko, kanang magbawas ko, puno man akong tiyan sa imo to, ang gamintinan. Kuan na, primero inom na ko, tulo ka buhok, 3 days a day, 4 days. nag 2 times a day na bugo.
6: Oo.
5: Karon nag 1 a day na lang.
6: Ah, 1 a day niya. Kumusta naman ang imong pagpanghihi karon?
5: Dili namon ko mabilar kay magsigi mo panghihi atong magabi bitaw sig mata-mata din ug balik kay tulog kay.
6: Mhm.
5: Manghihi ko gagmay na man kayo.
6: Mhm, sa una manghihi ka gagmay kayo.
5: Oh, gagmay kay na. Karon mata ko kadlaw na mo na manghihi lang ko.
6: So makarelax sa kaog tarong karon, makatulog na kag tarong.
5: Oh.
6: Padayon lang og gamit anang Wonder Banaba Plus, sir.
5: Oh, mo na kung kuan ron gi maintenance lang, wasardi na lang gi. May naman akong kuan.
6: Imong pangalan, sir?
5: Alin.
6: Alin. Alin.

0: Tinti Buok Rino Babos og Imod Moralde gikan Timyo Pilorina. Salamat Kuya Cards, idol ka na ko sa programa ni Muntudling sa mga garay. Samtang nagbantay ko sa mga manok nga broiler Nestor Ibarial ni Di Maluna Osami City. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Nindot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata, mo'y pagkatao taman 1 year old.
1: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
2: Oh, naa, ma'am.
1: Pilay edad, ma'am?
2: 4 months.
1: 4 months. Oh, unsa may unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
2: Mahal ka siya, ma'am. Kailang, pamiro ka lang ng inong, gamit naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit nga, katulog kang kalibanga.
1: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
2: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wala pa siya 1 month.
1: Then, Vitron Drops imuhang gipainom sa iya, ha?
2: Oo, ma'am. No, hantod ka rin, ma'am. Awa dito akong gimintin.
1: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo ito yung pangalan?
2: Regina Kagaanan.
1: Taga-asa?
2: North Mapang, Purotoro.
1: Okay. Daghan salamat, ma'am. O God bless you.
0: Manana kanindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga nag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya nagamit siya og Vitron Syrup.
3: Ma'am, mangutana ko anang kuan kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
4: Ay, nagkumbulsyon siya sir. Magkumbulsyon siya og alauna. Mabalik siya og kumbulsyon alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Di ko katulog.
3: Unya imong gipatuman ni mo anang Vitron Syrup.
4: Oo. Palit na po ko, so inom na po siya karon sir. Okay na ba po sir?
3: Okay na kayo ang iyahang lawas.
4: Tulog, yung pagkaon, iya pong pagkaon, iya pong una-una. O, naramangan niya siya rin sir. O, ba't katawid na po siya, gayaw-yaw?
3: Sige. Kinsa ganin eh?
4: Evangeline.
3: Gumo
4: sir. Ako ang address na adri ko karon sa Greenfield Sanito, Bugay.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan at.
3: Unsay atong experience?
5: Okay man, may man imong kaon, may pwede mong tulog. Ang di ka ginahan mo ka, atong di ka ginahan mo ka, ang karoon, may na nga mukaon.
3: Okay, doon na ka nagamit, ani, kaning Vitron Tablet?
5: Mga, ano siguro, upat na ka bulan.
3: Upat na ka bulan?
5: Oo.
3: Handod ka roon, nagamit pag ihapon ka?
5: Oo.
3: Kaya makapagana sa pagkaon, niya makapagana po sa pagkatulog?
5: Oo. Wala na kong nga, nindot yod.
3: Nindot yod, gamiton?
5: Oo, Vitron Tablet. Mga, wala ko din eh, mga silingan. May lang gamit po.
3: Ang Vitron Tablet, pod?
5: Oo.
3: Okay. Kinsa ganito itong pangalan, sir?
5: Ani. Luloy. Wason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
3: Okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron Tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Tanang trabahante di planta sa Sumipro diri sa magsaysay kuya og akong amigo si Sir Paing. Pinakaambungan na mo nga wiper. Salamat kuya. Pwede diri sa may maigulanaw del Norte butangan yung Wonder Coffee. Sobrang tuig na akong gusto nga. Wala din na diha. Namagod. Wala gihapon ang tulgaron tanang butika kay Wonder Herbal Oil rang na. Gamit ko kada palit Wonder Herbal Oil. Pinunta ang coffee pero wala. Salamat kuya Karch. Anong wala? Naaman ay mga produkto na to sa pharmacia mga butika. Kumplito man na mga pinalangan ding paminaw. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kaguan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang buto nga mga ugat. Ania may lalagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod

ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin ra gud ninyo katong mga tag-as kay blood pressure. Amo man kunang gi-try? Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag udto og hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement kay makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gaon og gundra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop ang bulalo na kay bulok ang taas kay kag blood pressure na. Sayog, gamon na milit sa kalimutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care, makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. O niya, katong na yung mga almoranas, o di baka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Katong na yung mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Ay mo kalimot ha kay namatay produkto gud nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan na itong Wonder Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee manggod, dili ka magpalpitate anak kay herbal man. Unya, di po mutaas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biyan ng mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Nang gididaan kag pangapi, balhin ah. Adto na ka sa Wonder Herbal Coffee kay dili pod maghapdos imong kutu-kutu ana. Nindot ta kanang atong Wonder Herbal Coffee. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Wonder Vitamin C kanang Wonder C Plus na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Wonder C Plus. Magpagaray ko nilang ni Nita Timo Tangkod Leonito Timo Sani Timo Remedios Inti Abaw Jingjing Abaw Mariana Inti Balis Roy Timo Tangkod nagpagreet Abir Indong Tayag Campo 7 Dungus Dina Sambuanga del Sur. God bless us all. Salamat. Kuya, wala bang side effect kung mag-inom ako og Wonder Dad capsule kasi high blood ako? Okay raman. Wala may problema. Kuya, usa ko tigpamin na Wonder sa Ipil, Sambuanga, Cebu, guys. Shout out lang ko sa akong igsoon si Felix Garcia. Puyo sa Bukidnon, nagpa-shout out ang magulang Alberto Garcia, Ipil, Sambuanga, Cebu. Garay na ko among pamilya sa Manggubat family. Aldamar family, nag-greet si Junami Manggubat Aldamar. Ang barangay Liliungan, Purok 19, request ko usong kanang Bibi, I love you. Salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Mga pinalanggang tigpaminaw. Sa matag midlisyo sa adlaw sa sayong kamuntagon, lain na usab nga takna ang mutokbil sa kasing-kasing kung nagmasunobon. Pakli sa mga gihay og panid sa kagahapon. Din kadtong nang labayng panahon gipanag-iya sa akong kabataon. Namuligdas kadto mga adlaw bulan ang tun mahimong katuigan. Miturok sa sabakansa kung dughan ang gugma nga daw bulawan. Sa tumang pagpangga giatiman kini og ginabisbisan. Aron ang dugo sa katamis sa kadalagahan ilang kapanibaan. Pagsuwa ko damha o palandunga ang tanan, nga ang gugmang akong giamuma o gialimahan, sa usalang katayhop sa hinuyuhoy siya napukan, ingon sa natampukan o baraw kining kahilatan. Pinangka, anuman nga imo akong gibiyaan. Aniya ako karon ang akong balatian ang tingit sa kasakit kay imong gitalignan. Kagulaanan karon ang akong nahitagamtaman, dulot sa kahiladman lagba sa akong panumdungan. Sa panahon sa akong pagkatulog o paghinanok. Sa akong damgo o daman, ikaw kanunay mo ay nagasamok. Naghadla ang mga kasakit daw urom dili ako makalihok. Huwag akong paghahimatan ang mamudhio ni mong mga halok. Ning kasing-kasing puno sa kahidlaw o tumang kamingaw. Galamhan nagbangutan, kanunay kanimong naghanduraw. Sa akong paghinanok, ikaw mao'y nagapukaw. Sa balik na kanako, hinumdumi kanimo ani'ay nagatuaw. Ani'ay nagatuaw! Alang kaninyong tanan, studling sa mga garay.

Maghintay ka lamang. Lahat itong version, maghintay ka lamang, no? Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Pero wala ini. Lahat po nang pagkakawa, no? Isa may original lang, maghintay ka lamang. Ha? Maghintay ka lamang. Kani, murag, ano ka ng revival, eh? Sito ka na, Frank? No? Ha? Oh? Makikaw may nagkanta ni, maghintay ka lamang. Pero madun ako, ano mo ko'y oras. Salamat kay ninyong tanana sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan na niya na BBC Daklit Balita alas dos. Narecover sa mga otoridad ang gibanabanang 1,500 kasako sa giabandonang raw mineral ore. Adunay gibanabanang kandidat sa 2.25 million pesos sa alas 3:30 sa hapon kaghapon sa Porok 5, Barangay Dulop Dumingag, Zamboanga del Sur. Gingong mutimbang kini og 75,000 ka kilo samtang ang mga narecover gidala na sa Dumingag Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og dugang imbestigasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting Bayong Tinuebe, Shiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
7: 10 pesos per combination, may chance na kayong manalo ng libo-libong cash prizes. Kaya naman sa mga nakabili ng tickets for this afternoon's draw, i-ready na ang mga yan at tutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. And to start our 2 p.m. draw, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our stunning PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am. Bago ang live lotto draws, nagsasagawa po ang PCSO ng pre-draw procedures. Ito ay para masigurong pantay-pantay ang tsansang manalo ng lahat ng lotto players. Ang naging kaganapan kanina, panoorin po natin.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Pilipinas, simula na ng unang ratsyada ng papremyo ngayong Sabado. Kaya hawakan na ang tickets ninyo at tara na, let's play Lotto!

0: Rádio Magvarim.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawas. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makikipan batok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulong. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakakwat na, nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
5: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
6: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
5: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
6: So karon gimintin na lang nimo.
5: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
4: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Bago niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabilkada, maayong hapon ania ng Daklit Balita alas 3. Gilamoy sa kalayo ang sa kabalay sa Purok Gumamila, Barangay Dansulan, Pulangko. Sambuanga del Norte alas 3:10 sa hapon kagahapon Hulyo 10. Tungod sa gituhang kandila nga wala mapalong. Sumala sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection ang tagiya sa balay na ila nga si Juliana Abilia Baguod. 87 anyos diin nagampo kini alas 3 sa hapon. Sa dihang wala napalong ang kandila sa altar nga mao'y hinungdan sa pagkasunog. Gibanabana nga anaa sa 80,000 kapisos ang danyos, samtang walay natala ang kaswalti. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 49, Glenn Lirasan. Maayong hapon kanatong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Ban sa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ni anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbang. Ping!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Tinguha karon sa local government units dumalinawa nga mapatuman ang speed limit sa National Highway aron mapakunhod ang mga aksidente ug mapanalipdan kinabuhi sa mga motorista ug pedestrian sa maong lungsod. Nasayran nga maong plano nagtumong sa pagdisiplina sa mga motorista ug pagpugong kasobra kapaspas nga pagpadagan sa mga sakinan. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting ni Sheriff Lawrence sa FEMA maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radio Bagting. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagbagting.
8: What's up, Quad? Kicks

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad-Bad-Ting-Ting.
3: Tip-top, drip-dry, bottles pop, lips lie, hips rock, don't stop. Big Snoop Dogg is back on the block. PC, Disney, shake that thing to this beat. Tastes like brandy, shaped like Landy, sweet like...

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: 3D Lotto players, kayo naman ay may pagkakataong manalo. Ang free numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nagmatch ang mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rumbolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Thrice daily ang papremyo, that's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 8. The second number is 1. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 8. 1 and 6 in exact order. Congratulations to our lucky lotto winners.
1: 106 points. Ikanobintay utso na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait.
2: Akong iring! Oh. Tama!
1: Ay, kabala ka, Lula! Ako'y bahala sa iyong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
3: Uy!
1: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lula!
2: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday.
1: Usak kaliso sa kapayas?
4: Mama!
1: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
5: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit ka ninyo sa SID Marketing Incorporated.

0: og karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Niya na ko sa ubos. Kasakit ako lawas. Pero, magdala ko barog. Duwal na sakit na nga akong nabati nga nagkandar kanina. Akong paraon. Para! Para! Bisit! Ang sakit lang kanina, buswari! Dili!
2: Ang buang naabot sa kalsada? Nasa ato pa? Nakaigyas siya gikan ni Bunbun. Bugo nga Bunbun. Ang gago. Midaga na sab.
3: Sige. Dagan. Make my day.
2: Padapig-dapigan ako siya ng sakyanan.
3: Buang! Katusog misinggit sa kahadlok nga akong paligsan.
2: Midaga na sab siya, human madagba. May paingon siya sa ubos nga, bahin. Shit. Di ko makahimo sa paggukod niya. Di ko mahimo musuot dihang dapita. Madaot ang akong purma.
0: Agba ka lagi. Nagtuo kang dito ka maigo, bisan nung nagdagan ka pa.
4: Bsi, tatawa na.
0: Aksyon og hilis ng iyong sapatos da. Nga, may padaos-os gikan sa babong?
1: Malaway mo, malaway mo.
0: Eh, naluoy gani. Mga tiwasan ta na, kap. Na, di na ka mag-antos pa, na.
5: Bunbun, son.
0: Yes, yes, boss. Nana.

0: Apit ka maikyasibon.
1: Sorry boss, sorry. Ingon ko ka nga lisod-lisuron. Mauto nga akong gipadagan. Gihukod lang sa mga bala, pero...
0: Pero kunwa pa ko, naikyasan ka yun,
1: right? Ah, di man siya magkaikyas...
0: May rason ka ba, Bon?
1: Wa, busoy.
0: You know how I hate people making excuses.
1: Sorry, boss. Boss? Anong iunong ka, boss?
0: Get down.
1: Boss. Isaada ko, boss. Isaada ko. Di na gyud mausap tong hitabo, boss. Di na gyud. Oh. Shit. Miliputan siya pa inyo din sa akong dapit. Buisit. Pilmahin mong iakong patyon.
0: Pagdali.
1: Boss.
0: Down.
1: Boss.
0: Unsa man, ha? Himuon ko ni mong driver samtang nagpahayahay ka diha nga akong sakay. Get down!
1: Abikog!
0: So, Yabi, patyon daga? No, Bonnie. Not this time. Gamit ka pa alang ako. Now, down.
1: Yes, boss. Nana, excuse me. Kiyawan kong pinakalit na. Abin kong patyon ako. Skang. Huwag nga rin utok mo na ito ba?
0: Pagdali.
1: Nana, boss. Nana, lagi. Kanina eh. Astilan. Ayun kay Diego si Tonix nga. Nag-drive kanina ni sa kinan. Ano siya naman nagdahin eh. Isang kayong buhat ito, Nix. May lag-iarang ipakanawag. Kaluoy sabi ito, Nix, kung iyan mo galing giligidar. Boss, mula sa batas, mansyon?
0: Sa eskwilahan kita nga kung gisponsor.
1: Okay, boss.
2: Said alert. Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatod grado sa said marketing health testimonies.
3: Unsa gibati adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, meron niya ni atong sa hospital. Bilami ka adlaw dito. Ugyapon na ayo yang tiyan, motong nay nagtambag na mo nga magpalit daw mi og said liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times a day daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mato akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan, na okay siya motong nakadawas mi hospital.
2: Health testimonies. Uy, Mads, kahamis na ba ni Mugnaong karon? Mura mag na-blooming ka?
4: Salamat, Pads, ha. Tumod manggod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa said marketing.
2: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alang sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
4: Tinod ka na, Pads, ang Celebrity Beauty Soap maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
2: Sayang, Mads, no? Ganahan rabon ta kong magamit, anak, kinanaghan kini ako mga bugas-bugas. Unya, murag pambabay raman siguro na mads, no?
4: Dili, Pats, uy, ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa said marketing aning mga sabon, fit jud, malalaki man o babayi.
2: Oh, kung mao ka na, mads, mupalit na ko, ana, kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong. Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione dili lamang maayo alang sa panit sa mga babayi, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of said marketing.
5: Kasayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. Said alang sa kahimsog. Hatod ka nato sa said marketing.
6: Ang lawas na to, mga igalang isuna, ngayon na to ang pag-aampingan gumikan kay delikado kining makaangkon og mga ginatawag na itong bacterial infection. Kining atong lawas, mga igalang isuon, susceptible kining makaangkon sa mga bakterya. Mga bakterya nga hinungdan sa mga nagkalaing-laing klase sa mga balatian. Aron matabangan ang atong mga lawas, mga igalang isuon, nga makalikay kita sa mga bacterial infection, nga posibleng musulod sa itong mga lawas, kinahanglan nga doon na kita'y panlaban ini. Kaling atong Sed Panyawan Garlic, ang kapsula nga doon ay gahom sa ahos ug banaba, mo'y makatabang sa pagpatay sa mga bakterya nga posibleng musulod sa atong lawas ug maghatag na atong problema. Di man ay kanunay mga higala gigsoon nga importante nga pag-aampingan na ito kanunay kining atong lawas. Gumikan kay nag-inusara lamang kini ug pinagi sa kanunay nga pag-angkon sa mas himsog nga panglawas. Susama sa kanunay exercise, insakto nga tulog, adunay tubig nga kanunay nga ginainom. Aduna kita pagdepensa sa atong mga kalawasan, pinagi sa pagkaon sa mga pagkaong masustansya. And of course, ang pagtumar sa Sed Panyawan Garlic Capsule, wala kita'y problema nga makaangkon kita o ginatawag nato nga problema sa bakterya sa lawas. Ang ato ang mga bakterya nga mga bad, kaning ginatawag natong bad bakterya sa lawas, mamahimo nato kining mapukan o mapatay. Pinagi lamang sa gahom sa ahos nga makita nato sa ato ang Sed Panyawan with Garlic. Timani ka nun ay iksoon ha, kung gustong malikayan ang mga bakterya sa kalawasan nga hinungdan sa mga balatian, pag Sed Panyawan Garlic Capsule, ginama sa Sed Marketing.
5: Napamatud-ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian, produktong ginama sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakining magaling.
2: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangustin anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo, ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangustin taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Sed Panyawan Plus. Kini mo sa Sed Marketing.
7: Oh, day! Ano ka?
8: Ang akong anak gidingge. Tabagi ko kuyat.
7: Day, dugay na akong gisimbya sa kahinginan. Nga mukabit kitang Sed Liniment Oil. Kay mauni tinuon nga mutabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Liniment Oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na dyan sa dingge. Why lamok na makaduol ni mo kung mukamit ka sa Sed Liniment Oil. Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Liniment Oil. Mang wailaing liniment oil na tinuon nga mutabang o mupangga na to.
9: Sukad so, karon kuyat, mukamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayog gasto kung madenggi ka.
7: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing.

0: Nagdool-dool na ta sa eskwelahan ni Nestong Dapita. Daggang tao na, din eh. Sa may kasyon ron.
1: Linggo ng wika. Nako na sila yung mga bisita. Maong may pa-contest sa eskwelahan. Ani lang ta din sa may gate mapusing. Uy, kay dinhi, kung may musod mo gawas sa gate aron magpahit og tubig, kita mo rin ang unang makita. Dinhi lang ta.
0: Mau ba? Sige, dinhi na ta. Singutan mo eh. Sino kayo mong naungo? Tilaan na ito eh.
1: Sabi ba di ha, oy? Adun?
0: Kung ano na ito, singutan na mong naungo? Unsa ba ka eh? Di mo kayo mangga eh. Suwa ito ng parata na. bago na yung laba ha. Itrapo na yung, kani, bago na yung laba ha. Bebeda, saan na mo ang babayan na kay? Babae kang dako, no? Pero di ka magdag, labakara, or panyo, ano, unsa ba ka?
1: Okay rin na, oy.
0: Gumita rin gunting na kumbre po. Sige na. Uy. Nainhiyon sa kin na na.
1: Adul, tanawa. Tanawa!
0: Ay, ano ba, uy, bida. Kita, ano sa?
1: Tanawa ka sa kin na!
0: Nadungan lagi ko. Nadungan lagi ko, anak. Dagan sa kin na nangagi, bro. Dahil ni Honong. Taplil, biyata din sa karsada.
1: Hindi ka nang paingon ng musud sa gate.
0: Oh.
1: Mauna, di ba? Ang sakin na ni Harry.
0: Bida, kailan naging kasakyan na niya. Suyakan.
1: Sa sige ba na kong atang sa ila, aron makakita niya, natural makailan ako sa iyang mga sakyan na, no? Hasta ang plate number, memorize na yun na ako. Ay, kanita, sugatan ako, ha? Magpa-autograph ko. Gimingon ako niya. Pila na ako kaadlaw nga, makakita ni Harry. Wait sa...
0: Oh,
1: Harry!
0: May karatil, may nagano. Oh, may kalit siyang babag sakyanan. Pia!

0: Oh, shit.
1: Abit
0: ko mamumo na.
1: Sorry, boss. Kalitong gudog babag na buhiyana sa tubangan ini atong sakinan.
0: Giligsan o dani mo?
1: Kuan boss, karang niyam to sa eskwilan, boss, di mahimo.
0: Ay.
1: Oh, boss, trama. Trama, boss.
0: Siya na, sad.
1: Murag, in love gig na buhiyana ni mo, boss, da. Bisan asa ka, at ngan gig niya. Na, nanuktok pag yung bildo.
0: Larga, Bon.
1: Ha?
2: Sir Harry, pa-autograph ra ko, sir. Sir! Sir! Lawi. Mo man lang abli, bisan gamay ang bintana sa iyong sakyanan. Ay, kapait.
3: Oo, tala! Maura niya! Peda! Patapli niya! Babag ang kalitubangan sa kenan. Yabag ang munsa na yung ligsan baka to!
2: Unsaon man! Kung ako'y maligsan, edi patay!
3: Edi patay! Peda! Maura niya! Peda! Maratol mo ka! Kung patay ka, unsaon lang ko be?
4: Buhi gani!
3: Puya gini mo eh! Kung patay ka, matay sal ko!
2: Nga naman!
3: Ah, kapuya gini mo eh! Matay ko kay!
4: Kay!
3: Kay mama! Ah.
2: Ay, may park na yan sa kinan sa si Eskalahan. Di gawas na si Harry Adur. Di asa ka! Bye!
3: Hoy! Sumaday! Si Harry gigwapo ni muna ako ni ay! Sana pala ni kuhan ni! Unsa ko!
5: Pangit!
3: Unsa tubag na ko? Kita to?
5: Ako!
3: Ay, siguha mo ni. Amin ko, nay.
5: Saba di ha, oy. Nay. Aputa ka nga mo amin ka man ako. Shhh, papalita kog tubig. Higanihara kong naghuwat o haw, nakaayaw.
3: Sorry. Pila man yung mga ka-mineral, ha? Kinsir man yung mineral, taon?
5: Pwede ito nga lang, dong.
3: Oh, katuan.
5: Sa isray akong kwarta.
3: Katuan na lagi ka, ha? Uri gidangat sa demo. Di ba himog ito nga? Ay, binurwote. Ito nga, otan eh.

Mga higala, sunda, uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulliat na Kurda. Spinner, Alwin na Kurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated.

0: mga kapanyawan, ani ana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa said panyawan coffee mix, pag-abli sa said Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong said panyawan coffee mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang said panyawan coffee mix ug ang said Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa said marketing, mapalit na karon sa mga butika.
1: Pagmatuod sa gahom sa Kogon.
2: Unsay findings sa Dr. Tay?
3: Gastritis law. Di na gyud ako makaya mo nang di patawag na ko ang akong mga bata kay murag lain na magyong paminaw ko. Nanugon-tugon ako sa ilat kay patag yung sakit gyud. Di na gyud makaya. Maya ni akong pag-umangkon, ingon siya, sulay daw ning Kogon capsule bas hindi mo lang. Siguro mga napulo ka adlaw na akong gamit Kogon capsule. May alibyo. Niarang aramang gyud. Ernesto Ayok, 72. Antoninio Apertamugan, Marilog District, Davao City.
1: Pagmatuod sa gahom sa Kogon.
4: Radyo Magbating.
5: Oras, alas 5:30.
4: Radyo Magbating.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
4: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nagtig ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtig na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Gawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na gani ito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo. Uh-huh.
3: Aha.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: mali pa yung midawat sa minsay. Mao na ang sumala na sa imong gibasa ganina sa pamalandong sis. Oo. Dayon. Mali pa yung midawat sa minsahe sa pagkadungog nila ni ini. Apan wala kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. So nabit tayo sa una panahon sa charismatic pa to ba nga daghang kayo ang mi appeal og prayer meeting sa charismatic. Ayo ka lang, sige pa ipasaylo. Apan pag-abot sa malay na nawala, nalimot na. So mao na diha nga dili gyud ang tanan. So atong ipadayon, apan ang mga kabalaka bahin ni ini kinabuhi a ug ang gugma alang sa mga bandi mipatigbabaw kay sa mensahe sa dili ug dili sila makabunga ug ang gatong nakadungog sa mensahe is maayo yung yuta mamunga silag tagatos ug tagsaysinta. So mao kanang ato ang ebanghelyo karon mga nga gibasa karon nga kahaponon mga igsuon. So aduna pa man kitay pipila ka minutos atong ibasahon kining pagpahibalo para ugma aron madunggan kita sa ato ang mga kaigsuonan nga
1: mga CFD.
0: CFD. Attention all CFD officers in every chapters. For your information, aduna kita ipahigayon nga atong aduna ipahigayon ipahigayon ang atong binulan nga panagtigom kon meeting sa CFD Diocese sa Pagadian. Ugmang adlawa July 12 sa alas 10 sa buntag tama sa alas 3. Adto sa Our Lady of Fatima Parish sa Buaga del Sur.
1: Lantian.
0: Importante ato pagaisgutan. Ug usa na sa agenda ana katong pagpa-schedule ni Father Darwin Gitgano nga aduna tay safety convention ug ato ang speaker mao si Diocesan Convention. Atong tawagon ang San Jose Parish Bro Yulalio Lumacton sa SBF Mulabe, retired Colonel Nolito T. Navarro, mga kauban, sa San Pablo Chapter, President Gino Satsat, sa Margos, sa Tubig, si Randy Tuyak, sa Balungate, si Ima Sarcauga, sa Danlugan, si Danilo Squadro, dayon, sa Tukuran si Bro Steve Diharda ug sa Tigbaw wala man kuy copy. So sa mga officers matud pa ni Bro Rogelio Caliso nga ipahibalo gyud ang mga officers sa Butambong si Vice President Kenneth Bustamante, si Vice Esteban Diharda, si labi na gayon si Bro Rotsam Lauranilla ang ato ang secretary. Kinahanglan mo ato gyud ka bro. Dai si Sis Elvin Enriquez. O maura kanto ang mga pawarawara. O
1: ay panawagan.
0: Ang panawagan pastilan.
1: Sa tuo sa FD.
0: Sa ato ang mga kauban. Si FD, so ako si Ading Tura. Manabilit hangtod sa sunod Sabado kay pasinsya sa ato ang tingog karong hapuna.
1: Ako si Lovely Gurospi og diri na lang mi kutob kay kuan ang oras. Hapit na mahuman ang among oras diri sa among 1 hour. Og diri na lang mi kutob og hello sa mga taga-Banali diha. Hope nga mang kuan pun mog oras para maminaw sa atong ipata kada Sabado alas 6 hangtod sa alas 7 ang maayong sayong kagabhion sa tanan.
2: Ako usab si Linbahan, magaingon, may salamat sa iyong pagpaminaw. Ug ako pong i-greet di ay sa Lumbia Tabina sa Sambuanga del Sur, ay naminaw dito Radyo Bagting, ako mga kaliwata Magallanes family. Wow.
0: I-greet po di ay mong mama. Ug
2: sa mga silingan di sa Lumbia Tabina daghan. Ako mama papa si Amalia Magallanes ug si Iting Magallanes or Demetrio Junior. Ug maayong gabi natong tanan. So, salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Og ako si Ading Tura maingon, ayaw buhata sa uban kung dili ka gustong buhatan ka sa ingon. Kami manamilit na sa halan samahan sa anak sa Espiritu Santo.
2: Amen.
3: Ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa pagadian DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras alas 7.
5: Radyo Bagting.
6: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
7: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Radyo Bagting.

0: niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daem. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1, at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simula na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tase lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Tanda ko man po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan. Tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating buong mga palatuntunan. At eto na, ang buhay naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya
0: Boy. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli po ng Jinshan.
0: Ah, si Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli, kumusta po?
1: Ito, tanggap na ako ng rice coffee kahapon galing sa Siapi.
0: Okay, very good po, Nanay. Okay po, at least meron na po kayo.
1: Opo.
0: I see, okay.
1: Tanong lang ako, pwede mo mag-inom ng rice coffee kung mayroon ako maintenance high blood?
0: Yes, Nanay, wala pong problema yon. Okay lang po yon. Ituloy nyo lang po yung maintenance po ninyong yan habang umiinom po kayo ng ating rice coffee kasi wala naman pong side effect yan, wala naman pong overdose, Nanay Feli. Okay lang po yan. Kailangan nyo pong ituloy kung ano po yung maintenance po ninyo. Ha?
1: Kahit na anong mga gamot galing sa doktor.
0: Yes, Nanay. Wala pong problema yan. Kapag sinabi po ng doktor, kailangan po nating sundin yon. Kung ano po yung sinasabi ng doktor, kailangan po nating sundin. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, wala pong problema doon.
1: Ang tanong ko lang, Kuya Boy, mayroon na ba delivery sa Rodion Pharmacy na para hindi na kumorder sa Siapi?
0: Nasabihan ko na po, Nanay, yung atin po naman mga deliveries na lagyan po ulit dyan sa inyo sa Jensan na ipaabot ko na po yan at ginagawa na po ng paraan, Nanay.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat din po sa inyo. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo yan.
1: Opo.
0: Okay po.
1: God bless you.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating naman kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At dyan sa atin ang ating naman ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po kayo, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello,
0: si Nanay Feli. Okay. Nanay Feli, basta po ituloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Para arawin ko kung may mayroong kwantito sa Rodion. Kasi mahal mo kasi Shopee.
0: Opo, opo. Nasabi ko na po yan sa ating mga deliveries, Nanay Feli. Antayin na lang po natin.
1: Opo, maraming salamat.
0: Thank you, Nanay Feli. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much, Nanay Feli. Opo, maraming salamat.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating po namang paladudunan. Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan, at tayo po'y magkwentuhan. Ating po namang ibahagi yung ating mga kwento, mga katanungan din. Dito po sa ating palatuntunan ng Sagayon ay maibigay po natin. Sa ating po namang mga kababayan, ang hinahanap po nilang inspirasyon na patungkol po naman sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, mga kaibigan.

Siyempre mga kaibigan, available na rin po ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay yan po yung ating tinaguriang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Para doon sa lahat ng mga kababayan po natin na naghahanap po naman ng matapang na kape. Pero healthy, mga kaibigan. So, yan po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kung saan po, mga kaibigan, nabibigyan po tayo ng karampatang lakas sa araw-araw po naman ng ating po namang 25-in-1, mga kaibigan. Lalong-lalo na yung mga inaantok sa umaga. Ito po yung pinaka mainam na coffee na talagang sabi nga natin ay palalakasin tayo. At the same time, ano po, nagiging maganda po sa ating kalusugan dahil nutrition po yung taglay po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya po sa araw-araw po na pag-iinom po nito, lalong-lalo na po sa umaga, eh mabibigyan po tayo ng lakas ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Eto mga kaibigan, isang katanungan galing po naman sa ating po namang tagapakinig. Ano po, sabi dito, Kuya Boy, ano po ba itong pamamanhid ng aking paa? Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Matutulungan ba ako nito sa pag-iinom ilang beses po sa isang araw? Unang-una po, maraming salamat. Ano po, at nakapag-text po kayo dito po sa ating programa. Kung gusto po natin na tumawag, mas maigi po. Ano po. Pero doon po sa katanungan po ninyo, patungkol po naman sa pamamanhid ng paa, ay makakatulong po yung ating po namang rice coffee. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Lagi po nating sinasabi na dapat po tuloy-tuloy araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, dahil doon po sa tuloy-tuloy na yon na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin na tulong galing po naman sa ating rice coffee. Kasabay po yan, kung meron po kayong mga iniinom na maintenance, ituloy nyo lang din po yun, yung mga maintenance na iniinom po ninyo habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. At wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala din po magiging overdose kung sakaling umiinom din po tayo ng ating po namang rice coffee habang iniinom nyo po yung mga maintenance po ninyo.

0: At minsan yan pong patungkol po naman sa pamamanhid ng inyo po namang paa. Eh, minsan po dahil po yan sa mataas na blood sugar level. Yan po yung tinatawag sa may mga mataas na blood sugar level na diabetic neuropathy. Isa po yung kondisyon, mga kaibigan, kung saan nasisira po yung nerve dahil po sa pagkakaroon ng mataas na blood sugar sa loob po ng matagal na panahon. Naapektuhan po nito yung nervous system at maaari pong magdulot ng pamamanhid, ano po, pananakit, pangangalay at pagkawala ng pakiramdam, lalo na po sa mga kamay at paa. Isa ito sa mga pinakakaraniwang komplikasyon ng diabetes at maaaring makaapekto po sa kalidad ng buhay kung hindi po maaagapan. Marami pong posibleng sanhi kung bakit po nagkakaroon ng diabetic neuropathy, kabilang po yung pagkakaroon ng mataas na blood sugar sa loob ng matagal na panahon, mahinang daloy ng dugo at pinsalang dulot po ng oxidative stress sa nerve. Maaaring maiugnay po ito sa nutritional deficiencies. Yung hormonal imbalance, pwede rin po ng ganun. At yung mas malalim na kondisyon na nagpapalala po sa ng nerve damage. Sa paglipas po kasi ng panahon, mga kaibigan, ano po, nagiging mas mahina po yung nerve natin, yung nerve function na nagdudulot po ng iba't ibang sintomas. Mas karaniwa po nitong naaapektuhan ang mga taong may diabetes na hindi kontrolado yung blood sugar, lalo na yung matagal nang may sakit. Ano po, tumataas din po yung panganib sa mga nasa midlife, pataas sa mga naninigarilyo at yung may mga kasaysayan po ng mataas na presyon ng dugo o mataas na kolesterol. Kahit sino mang may diabetes po ay maaaring magkaroon po nito, lalo na kung hindi nababantayan ng tama ang kondisyon. Kaya po siya nagtatanong kung paano po matutugunan, ano po, paano po mapapangasiwaan ang ganito pong uri ng karamdaman, yung diabetic neuropathy. Nakasentro po ito sa pagkontrol ng blood sugar upang mapabagal po yung paglala ng nerve damage. Maaari rin bigyan ng gamot para po sa pananakit, paggamot na nagpapabuti po ng nerve function at yung mga therapy na tumutulong po sa pag-manage ng sintomas. Kadalasan ay kailangan ng kombinasyon ng lifestyle change, ano po, gabay mula po sa isang espesyalista. Kinakailangan po yan yung mga kombinasyon ng lifestyle changes gabay mula po sa isang espesyalista at patuloy po na pagbabantay sa kalagayan upang mapanatili ng mas maayos na kalidad ng buhay. May ilang pag-aaral po na nadadaanan po ang inyong punlingkod na iminumungkahi po yung glutathione na supplement. Maaaring makatulong daw po sa pagprotekta ng nerves laban po sa yung tinatawag na oxidative stress at suportahan ng kalusugan ng nervous system na maaaring maging kapakipakinabang po sa mga taong may diabetic neuropathy. Gayunpaman, mahalagang kumonsulta muna sa isang espesyalista sa kalusugan bago po uminom ng mga gamot na ganyan. Pero sabi nga natin, makakatulong po yung araw-araw din po na pag-iinom ng ating rice coffee dahil nga po sa taglay po nitong nutrisyon na siya pong nakakatulong para po naman na maibsan yung iba't ibang uri ng mga karamdaman. At napapakinggan nyo naman po yan, mga kaibigan, dito po sa ating programa, yung mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee sa ganitong uri po ng kondisyon. Ano po? So yung araw-araw po na pag-iinom po ng ating rice coffee, kahit po sinasabi natin at natitikman po natin yung ating rice coffee na matamis, hindi po yan na asukal yung nagpapatamis po dyan. Na siyang kalaban naman po ng mga diabetic na tao, di ba? Yung iba natatakot dahil nga po matamis. Matamis nga po yung ating po namang rice coffee. Kaya nga po natatakot sila na uminom po nito dahil nga po matamis. Pero sinasabi naman natin dito po sa ating programa na ang tamis po ng ating rice coffee ay hindi po ito dahil po sa asukal. Ito po ay dahil po sa stevia. Yung pong halamang gamot na sinasabi po sa pag-aaral na 100 hanggang 200 beses mas matamis kaysa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po siya nakakapagpataas ng blood sugar level, bagkos nakakatulong po para ma-regulate po naman ang ating blood sugar level. Kaya po wala pong problema doon sa mga umiinom po ng ating rice coffee yung mga taong diabetic. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang alusugan.
1: Hello, hello po. Hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Rosita Tejero po.
0: Rosita. Okay, Nanay Rosita, taga saan po kayo?
1: Taga Katarman.
0: Katarman, Samar.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po si Nanay Rosita?
1: 75.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Nanay?
1: Umiinom na. Naka 12 box na ako. Tapos, ano na ako ng 25-in-1, 2 box na.
0: Wow! Pati po yung ating 25-in-1. Kumusta yung pag-iinom po ninyo ng ating 25-in-1, Nanay Rosita?
1: Mas masarap ang 25-in-1.
0: Mas masarap yung ating 25-in-1. Apo. Pero pareho lang naman po yung epekto noon sa ating kalusugan, Nanay. Depende naman po yun sa panlasa po natin. Yung iba, mas gusto nila yung ating 14-in-1+1 kasi may pagka-milky yung ating po namang 14-in-1+1. Habang yung ating po namang 25-in-1, parang tsokolate. Tama?
1: Tama. Yung 14-in-1, mas malabnaw kaysa...
0: Mas malabnaw, opo. Kasi po, yung ating po namang 25-in-1, yung po yung strong and healthy rice coffee. Pero, depende po yun sa pagtimpla. Kahit po yung ating 14-in-1, kung tama lang yung tubig, yung mainit na tubig, hindi naman po yun malabnaw. Basta tama lang po yung timpla po natin. Habang yung ating 25-in-1, halos pareho lang naman po. Basta po Nanay, pati po pala yung ating 25-in-1, naiinom nyo na po. Anong oras po ninyo iniinom yung ating 25-in-1?
1: Sometimes, 3 times a day.
0: 3 times a day. Opo, pwede po yun. Pwede nyo rin po Nanay gawin yung sa umaga pagkagising yung ating 25-in-1. Sa tanghali, pwede rin po yung ating 25-in-1. Sa hapon at gabi, yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun Nanay. Pwedeng ganoon. Ano po yung mga nagbago na sa inyo? Sa kalusugan po ninyo, Nanay, simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Okay lang.
0: Opo. Maganda po yung pakiramdam po ninyo ngayon?
1: Opo, opo.
0: Very good po. Kumusta yung pagtulog po ninyo, Nanay? Rosita?
1: Okay ang pagtulog ko.
0: Okay yung pagtulog po ninyo. Yung pagbabawas po ninyo, kumusta?
1: Okay lang.
0: Okay naman. Very good po, Nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo? Bukod po sa'yo.
1: Yung pamangkin ko.
0: Very good.
1: Nagra-rice
0: coffee na din. Maraming salamat. Saan po kayo nabili dyan sa Katarman?
1: Ano po?
0: Saan po kayo nabili?
1: Sa Lexan Pharmacy.
0: Lexan Pharmacy. Hindi po nauubusan?
1: Hindi.
0: Hindi naman. Very good. Okay po.
1: 14-in-1. Tapos narinig ko yung 25-in-1, sabi ko, may 25-in-1 kayo? Sabi niya, wala. Two weeks after, may 25-in-1 na sila.
0: 2 weeks after, meron na?
1: Opo.
0: Very good po. Very good po. At ituloy-tuloy niyo lang po, Nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee para tuloy-tuloy po yung kagandahan ng ating kalusugan. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: Salamat din.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag nyo po ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623 ay numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po yan dito po sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo pong mga kwento dito po naman sa ating programa.

Tawag po ngayon, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo lang po yan, 0969-226-9623.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Anyway, wala na naman tayong oras mga kaibigan. Pwede nyo pong i-text yung inyo po namang mga kwento at mga katanungan dito po naman sa ating programa. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin mga kaibigan sa ating po naman palatutunan. Tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio.
1: Magbating. Oras. Alas 7 imedia. Radio.
2: Sinanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kayo, no? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, eh. Gani ay. Nag,
3: ha. Bukid sa kulian?
4: O kato ganing, ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan.
4: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisyo.
3: Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihayo.
3: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat to, ah.
3: Tanong mo yung sabong
4: mga nga. Ay, magrapag yung doatang mga gulay yun.
3: Ah.
4: Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Sige pa ka na nilulay?
4: Siyon.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Tulay mo idad?
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ana
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package. package, 1 battle sa Target Line Superfoods Perulina, plus 2 lupayud ka battle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang nga graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi, karon nga panahuna. Ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
17: Mm-hmm.
16: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbupay mga melasma sa face.
17: Mm-hmm.
16: Mura dark spot siya, ana.
17: Mm-hmm.
16: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putiya.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
18: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Dada, isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Radio.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hadod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good evening, lots of players! Saturday nights are made for big dreams, big energy, and even bigger jackpots! Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Saturday, July 11, 2026. Hawakan na ng mahigpit ang mga tickets ninyo dahil bawat draw ay bagong pagkakataon maging lotto winner. At sa bawat numero ay pwedeng maging simula ng susunod ninyong winning story. Pero laging tandaan, only players 18 years old and above are allowed to play any of the PCSO games, and that's including STL and Scratch It. At gaya ng lagi naming paalala, play smart, play safe, and play responsibly. At mas masaya ang gabi kapag doble ang energy. Here with me is my co-host. Hello, Jay. Good evening.
2: Hello, Tracy. Good evening. At isang napakaganda gabi rin po sa lahat ng ating mga lotto players na nakatutok ngayon sa IBC 13, DATV, at sa ating mga online viewers sa Facebook at YouTube. Weekend mode is officially on. At kasabay nito, ang mga draw na puno ng excitement. At syempre, hindi pwedeng mawala dyan ang ating mga exciting at naglalakihang prizes na talaga namang hindi nyo gugusting palampasin. Kaya stay with us and keep those tickets ready at sabay-sabay nating aalamin ang mga lucky numbers na maaring maging highlight ng inyong Saturday night. Best of luck, Lotto Players!
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto Players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
2: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga lotto games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda, let's watch this!
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto Philippines, get your tickets ready!
1: Start manifesting the win and let's now play your favorite lotto games!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Rádio Barbarim.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Diyos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa.

0: Palihugman nindo.
1: Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharist.

pinamalikas dahil si Yao Mingon. Utang ina! Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga kalsada ninyong sira dyan, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang ibubuto ninyo sa eleksyon, lahat ng mga bahay ninyong sira-sira, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga pangit ninyong mukha, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Naninggitong namagpagdayo ng mga tao. Yehey!

0: Aisy, abig gorilla. What? Mi Aisy, mi Aisy.
1: Matur pa sa tunga-tunga o siya mililiusap.
0: Wow, look. What a big banana. What? Mi Aisy, mi Aisy.
1: Matur sa kamanghulan o siya mililiusap.
0: What?

0: pasahiro nga misakay sa tricycle nga ang driver libat. Sa dihang nanaw na siya, gipangutanan niya ang driver kung pila'y iyang kitihan. Dos pisos ang kliti ni mo, sir! O kay libat man lagi ang driver, nangilad ang pasahiro og mihatag lamang kinog piso, unya mingon.
1: O bayad na ko, dos pisos na ha?
0: Gidawa sa driver ang piso og duha tuod ang iyang pananaw niinit. Apan unya pagtanaw sa driver sa iyang pasahiro, kalit lang siya merikamo, sir, sir, kulang pa diay ni dos pisos, sir!
1: Nga naman,
0: kay duha man diay mo kabuok!

0: Oras, alas 6 y media.
1: Radio Bagbating.
2: 106.3
1: FM. Radio

0: It's already 6:31 in the morning. Kabagdig kabalkadas, may buntag ganin yung danan. Happy Sunday.
1: Feel how much you love.
0: July 12, 2026. Kumusta paganianon? Sa kumusta usab sa busurians? Sa Dres pagadian sa Kabagdig kabalkadas, kasayo kayo dunay nahitabong sunog. Dres sa may ubos nga bahin sa may Plaza Luz. Wala sa mga apektado, no? Sa apektadong residential houses lang ang nasunog. Ngayon ba nga ang pinggyon sa kanunay, ang katalagman, di ginato matag-an Kabagdig kabalkadas. Inoutpunta nga ang tanan sa iyo nga ning mata ug sa iyo usab nga ning simba. Pag kung galing, wala mo nagka-appeal sa first mass kaganina. Doon na pa'y time kay 6:30 kay ikaduha nga misa. Diyas sa may Santo Niño Cathedral, Kabagdig kabalkadas. Pero kung nakapaminaw na mo kaganina sa misa diri sa on-air, pwede na po mo nga dili na lang siguro mo ato. No? Pero lahat na magutong tuwag yung simbahan. Kanin yung tanan sa magkausap pa maing buntag. Kabalik ko ninyo hangtod sa Lachete Media ang takna sa buntag. Sa atong programa ng Huni sa Kagahapon. Kanya mabati matagadlaw nga Domingo gikan na kaniya to hangtod karon og sa umaabot pa. Happy birthday sa mga nag-birthday, happy anniversary sa mga nag-anniversary, o happy lang tayo everyday. Kaliwala sa mga pagsulay, mga problema nga tuwang na sinatian. Sa atong pagkatao na sa kalibutan, nagikaluhaan at tadaan o mga problema. Mauna nga ang atuang angayong buhaton na paningkamutan kung paunsa mahatagan o kasulbaran ng mga problema. Ginagmay man o dinago, kinahanglan nga dilita magpadala sa mga problema. O gingon man, magpasalamat o mga liya kita kanunay, mga yaugiya no, sa tuwang kahilalabong makagagahong. Ang tanang problema, balatian nga imong gihambin karon, mahatagan o solusyon or mahatagan kahupayan kining tanay. Amen tadiha mga igsuon. Alang sa iya mga mensahe karong buntaga, pwede mong mutawag or mutext sa tuwang text line 0938-207-7614. At ang usbo na text line 0938-207-7614 o di ba ka sa 0954-286-3758. Atong usbon ha, 0954-286-3758 and also 0954-286-3758 and 0938-207-7614. 0938-207-7614. Pwede sa mo message sa pinagi sa itong official Facebook account, Angkoy sa J, Q-Y-S, G-H-A-Y. Wala na ito ang Facebook account, ang mga kabagtig kabalgadas, alam sa inyohang mga minsa, if ever naka-online mo karon, nga wala mo ay time para mo text, pero doon na mo ay time nga mo message diri sa kuha. Anyway, it's already 6:35 na ho ng umaga. Dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban na bueno sa nugatang dalit lingaw alang kaninyong tanan. Dari sa tuwang tulumanon na mga pinangga na mong tiga paminaw sa kahanginan. Alang kaninyong tanan, maayong buntag sa magkausapan mga kabagting o mga kabilkadas.

0: It's already 6:42 in the morning. Balik na dinis ng pagpanaguman sa programa nga Honey sa Kagahapon. Ayan na. Gihidlaw na yung taon mo na nga balik na mga pinangga kay gihidlaw na inyong mga bana. Himingaw na kayo sa inyong ito mga LDR diha karon. Sige. Agwanta sa due time. It's already 6:43 in the morning. Dinis tong pagpanaguban 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Caller from the line tayo 9698. Hello, good morning. Kisani palihog. Okay, good morning. Kumusta ang tabi na karong buntaga?
1: Linaw kayo, kuya. May gani, wala na ni ulan, kuya.
0: Bintaha, kay ning lurang nagidintaw ng ulan. Sige, go ahead sa mong
1: mensahe. Nanggawas naman daw si Inday, kuya.
0: O, nanggawas sa si Inday. Mga habagat na lang nagpabilin.
1: Oh, lagi.
0: Kuya, dili na ni mo ulan, kuya. Mawang ulan, hangtod ganahan ni si habagat. Sige, go ahead sa mong mensahe.
1: Sige, kuya. Good morning sa kanang maninaw, no? Pagpahuni lang ko sa akong mama gaga nga nag-birthday atong July 10, sa akong mama, sa akong babes, sa akong Princess Leia, sa akong sister Jumi, Mr. Rositan, dira sa Purok Paran, Mr. Cyril, dira sa Barangay Mabuhay, dira sa Barangay Tungaw, Milati Banji, ang kulito. O sa tanang aminaw, kuya, ilagay na isamang miyaw diri, kuya. Sa miyaw, joay ni Manyo, Badre Malako. Kanalang, kuya, pwede mo request, kuya?
0: Ang sir, request ni mo?
1: Ulahin na ang pagmasol.
0: Okay, pabuta lang yung ulahin na ang pagmasol, ha?
1: Thank you, kuya.
0: Okay, salamat kayo sa pagpaminaw. It's already 6:44 in the morning. Diri pa gihapon. Next caller from the line 625. Hello to you. Good morning. Kisani palihog.
2: May buntag ko is Jay.
0: Oy, good morning Aljun. Kumusta ang buntag nato Jun?
2: Okay ra kayo ko is Jay.
0: Okay. Sige John, go ahead sa mga mensahe.
2: Una-una kanimo ko is Jay, mayong buntag ug happy Sunday. Magpahuni lang day kuno sa ko mga suot nga galang si na June Mark Manisan, Marie G. Pehasa ug kang Iska Angay Chavez ug sa ko mga personal like ano MJ Labnitis sa Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Tagalogon, Raymark Tagalogon Tabosaris, o sa so, mga friends on air, like Loverboy, Rian Jade Palalon, o Magsaysay Miss Or, o kang Almira Ruiz, Jimmy Ruiz, Jirelian Humatic, MG Carpio, Cotabato, Iting Carpio, Optikuma, o kang Napi Malindris, Dato Kali, Lonely Girl, Love You, Jenny, Sir Candia, Isa Maghanoy, and to Katarina, Biasa May Samoga, Dinorte, o kang Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, Jolibert Bonsalao, Midi Mayo, James Estrada, Jenny De La Serna, o Gilbert Olivos, Jinsa Valencia, and to Jerome Pagalan, o kang Ate Marilyn Bularong, o kang Ate Giselle Martel, o ang nagpahuni yung gika ni Arjun na mukat siya tulog ka din sa may barangay Santa Maria Pagadian City. Salamat ko, SJ. God bless.
0: Salamat kayo, John. God bless to you also. It's already 6:46 na ng umaga. Next caller from the line tayo, 267. Hello, good morning.
3: Yes, good morning, Kuya J.
0: Yes, good morning, Ting. Birahiting.
3: Yes, musunod ang taga barangay Tiguma. Amo, magpahuni na ikaw ni Arjun na mukatkat. Dahil matramatika ni Dinhart Amor, ni Natin Valindres. O ni Ginalin General di sa may lungsod sa Dimataling. Sahit sa mga Cargo and Cahote, pamilya sa mga Igos, pamilya di sa may Alta Sierra Tiguma nga namina o Bell FM. Dayon sa Bell FM o sa Radyo Bagding, good morning and good morning. And sa mga Sir Religious Family and happy, happy Sunday. O sa imo hadi, Kuya Jay.
0: Mm-hmm.
3: Mayong buntag ni Morin Happy Sunday karong tanan dayon. Ang akong request, katong request ni Aljo na Mukatkat dayon. Mayong buntag in Happy Sunday karong tanan. Bye-bye.
0: Goodbye. Ayan, sa Inting Carpio diyan sa may Tiguma Pagadian City. Tanan, mayong buntag sa inyo ha. Next caller from the line tayo, 296. Salud to you. Good morning, Gizani Palihog.
4: Good morning, Kuis J.
0: Oy, good morning, Nafi. Kumusta man ang gabuntagon?
4: Okay kayo. Kay gitagaan pa taog dugang kinabuhi sa atong Ginoo.
0: O, oh, anag yun. Pasalamatan na itong ganunay. Ito ang labong makagagahom. Sige, Nafi, go ahead.
4: Magpahuni lang ko. Unang una sa imo Kuis J. Good morning. Then, labi na sa kuntulo ka mga anak. Kan Juby Balindres, Irene Balindres, o Ibilin Balindres. O labi na kang Aljon Mukatkat o kang Inting Carpio. Good morning ni Mudiabay. O labi na sa Mutsilingan Ris sa Barangay Bakayawan. kang Lieutenant Colonel Rini Duran Mambilino Fernandez Duran o kang Noel Balindres o ilabi na sa akong magulang kang Leonilo Balindres, Jan Paul Balindres o kang kumpare ako kang Leonardo Taganahan o kang Ilyas Pirmente ng Apakyas, muning mo di ayas. O labi na diya sa paglaom uno Paroklan Sunis Tuburan, may pagpaminaw diya kang kumpare ako Jojo Bacas, Lucille Bacas o kang Cyrus, Mauro Komendador o kang labi na siyang asawa kang Laverne Komendador o kang Russell. O labi na sa ako ang inamis po diya kang Rosalie Lumakad Mawan, Jiri Mawan Masayo Jr. o kang Aileen Puerto o labi na ni Miss Lundiger. O Kois, pwede mag-request?
0: Sorry, gusto mo na, Fe.
4: Kanang nagbasa na.
0: Nagbasa na. Sige, kating ulan, manggod po hinoon.
4: Oh, nagbasa na, Kois Jay. Salamat ang nagpahuni. Sinapi Balindres, dito sa barangay Bakayawan, dumataling maing buntag, Kois Jay. Happy Sunday.
0: Salamat kayo, Nafi. Sa tanan nga mga nagpaminaw, garon. Good morning sa makausap pag ganin yung tanan. Next caller from the line tayo, to 253. Hello, see you. Good morning.
5: Good morning, Kuya Kois.
0: Yes, good morning. Kisa ni Palihog, ito ang caller karumbuntaga.
5: Si Dada Batal sa Pandanan is hindi
0: okay, good morning sa imo ha diha o gagwahid sa mong mensahe.
5: Magpahunay lang ko sa ako ang mga friends. Unas tanan diha ni mo kuya. O sa ako ang idaagaw nga si Corazon Amigo sa Lala, Lanao del Norte. Akong anak si Joy Batal nga naa sa Tukuran karon. O sa ako mga friends, Lover Boy, Diesel Macam, Lonely Girl, Arlen Angelico Perto, Aljon Mokatkat, Lily Anestor Akaat, Rosa Organisa, Lady Heart Amor Anay Banduong, Jolibert Bonsalaw, Ramela Pinoso, Ben Awa, Giring Persona, Virginia Bahinting, Selwyn Jimeno, Ana Sabate, Christina Brigole, Phil Martel, Curtis, Jocelyn Alin, Tata, Emily Remasog, Pinsa South Ope, Jocelyn Orlinas, Nobid Ramatika, Rosalie Kapalbi, Manyotong Stasgas, Rio Bobong Parton, o Bobong Tornwis. O, kana lang kuya, ang nagpahuni si Gaza Batal sa Pandanan is in the Lanao del Norte. Request ko sa kuya.
0: Ang sir, request mo, Ma'am Gaga.
5: Kung mahanaw na by Rosalie Robles.
0: Kung mahanaw na. Sige, pabuta lang ha.
5: Okay kuya, usbon ako, may buntag, bye-bye.
0: Goodbye. It's already 6:50 in the morning. Mga pinangga na mong tiga paminaw, diri paghihapon na sa toang pagpanaguban. Aga programa nga huni sa kagahapon. Okay, requested the song sa so, mga listeners karong buntaga. Good morning sa mag-ausapa ganinyong danan na ulahin ang pagbaso. Naing buntag sa mag-ausapa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipyan

0: Zal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Gaclan, July 13 to July 14 ay nasa 100 to 200 mm ang masanatiang pagbundak sa ulan sa Zambales, pag 50 to 100 mm alang sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Bataan, Pampanga o Occidental, Mindoro. Dumika niini, daghang mga nasud, kung daghang mga lugar sa nasud, ang makasanatig kalit ng pagbundak sa ulan sa matag karon o gunya, ilabi na matutpa karong adlaw nga apil paghihapon ang Zamboanga Peninsula sa makasanatig kalit ng pagbundak sa ulan. Hinong nang gipasidanan ang publiko nga mag-amping paghihapon, karon nga dili mabutang sa peligro ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ngayon nabati ang BBC Daklit Balita alas 7 ni Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM. Ako si Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
1: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang. 106.2

0: It's already 7:13 in the morning. Gabagding, balik na din sa pagpanaguban sa programa paghihapon, ang programa ng Huni sa Kagahapon. Di sabihan sa Radyo Bagding o sa Bell FM, 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Muna ito ang text line. Next caller from the line tayo, 602. Hello, good morning. Hi, good morning. Kisa ni Palihog.
1: Hello, Sir SG. Mayang buntag.
0: Yes, good morning, Katarina. Kumusta ka, buntagon?
1: Okay, Rato SG.
0: Okay, sige. Go ahead sa mga mensahe, Katarina.
1: Pangangod to course, Bill. Ay naman niya ito ang number. Ang binakotibito ay mukhang number niya ito ang gitawag.
0: Sige, go ahead.
1: Para magod ni smart na magod niya ito ang gigamit.
0: Okay, sige. Mas mayo yun noon or magkatawag nag-yo ka per me. Sige, go ahead.
1: Okay, magpakuni ko. Una-una ni mo, course, Bill. Mayong buntag. O sa ako ang pinalanggang friend ay sa Maghanoy. Maureen Buwan, Arjun Amukatkap, Datok Tali. O ni Brian Undong, o ni Albanin Undong. Kana lang ko isgi, dili na ko mo request.
0: Okay, salamat Katarina.
1: Salamat.
0: Okay, bye-bye. Salamat, goodbye. Good morning also to Wilson Bati. Good morning po. Kumusta ang kabuntago ni mo, Wilson? And then, pahuni lang nga po, Kois J, kay Gaga Batal, o Joy Joy Batal, Aldrin Undong, Brian Undong, o sa May Dumingag, o sa mga Tagalugan Family, Tagayon, Pagalaran, Malmis, Tagarda Family, Pang-An, Maklarin Family, gikan paghihapon ni Aljo na Mukatkat, good morning to you. Good morning, Kois J. Magpahuni lang, saya daw nga ginikanan, si Mama Vicky, Papa Nick, si Ate Vance, Ate Cheng, Katarina, Aljun May. Probinsya ng Guapa. This is Guman Hai. Okay, hope nga ma-play. Good morning ni mo, Aiza. Dagi salamat sa pagpaminaw. Other one, good morning, Kois J. Magpahuni sa mga naminaw karon sa mga program. Labi na gidri sa Tigbao. Good morning, taga Tigbao sa Buanga del Sur. Dako-dako man nagjutay ang Tigbao. Ahamang kadapit ng barangay. Anyway, may buntag. Hello, Kois. Good morning sa imo, ha. Pwede maka-request o kanta. Okay, sa alang daw sa mga mamaligay ukay-ukay. Maing buntag kaninyong tanan. Sa mga mamaligay ukay-ukay karon na hala sige, dagang salamat kaninyo sa pagpaminaw. Good morning, Kois J. Maing buntag po. Maing buntag dahil sa tuwang mga drivers karong buntaga, no? Salamat kayo sa inyohang makanunayon usab nga pagpaminaw diri sa tuwang tulumanon ang huni sa kagahapon. Ato text line ha, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Mana to ang text line. Alang sa inyo ang mga mensahe dire sa tuang tulumanon no huni sa kagahapon. Dalan nga mga drivers. Basta driver. Sweet.

It's already 7:27 in the morning. Okay, the one that you love. Okay, nahanglan ng imuha ng karugan ng imuhang higugma dihang dapita. Anyway, salamat sa pagpakiguban. Ganago ko ay sangtod na lamang sa sunod Domingo pohon. Sa itong pagpanaguban sa programa ng Huni sa Kagahapon. Ako katapos ang dalit ni nga ay kabilin sa inyo ha, of course. Kinahanglan kita magsakripisyo sa kanunay. Aron ta nga mag malampus.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.